0: Sa munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Hapla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminawon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon, natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko, sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy, Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy! Joy
5: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, og ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Mao kung wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue. Ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer og panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental. 105

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang giyot ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilita ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang giyot ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days, tumuli na rin ang effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Kabala ka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: 105.7 Enjoy!

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nga ko aniya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra dahil ngayon pa ngayon ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: 105.7 Enjoys.

0: Pre, tagana na good name. Ang sama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sama na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
5: Tinuod ka nan, pasistingan do ko ana dan.
4: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo gyud ba?
4: Kana Tay Dix ba? I-maintain jud na ang ganado capsule para dili ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na gyud ni.
6: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Ginaol ba ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nagamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Morbid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata. Mga mami, nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gyapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak maukan na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o zagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud sa kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Dini kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton natagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Jade. 105.7
1: Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, malang siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balayba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Udto na Joy!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghanti sa pangos. Dahaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

Toda Joy. It's such a good vibration. O Toda Joy.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na ang mga pamilya ngayon anak. Okay, good job. Gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11, Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHED Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel,

0: Ligan ug barato, Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7
1: Kadali, ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang payat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Udto na joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling nga ragod ang success.
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Umbut niyo mo ba yun na, jud niyo mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan. Dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
4: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro track and Academic track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with a 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
13: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahuna, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa cellula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, o sa kaklase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka capsule sa Yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Anne Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, hubag ba ito ko narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, kung ginagamit sa buntag o gabi, ang ginaino, Yaki Capsule, kung dalang Yaki Oil Pod, ang ako gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid, dahil pagkagabi, dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule, kay wala mi pamatiin sa mulawas ba?
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 1-800-875-5531. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Dear Mommy Joy.

0: 105.7.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Nay uban moingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasik, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
5: Dear Mommy Joy,
4: Mommy Joy,

tayo ng technical trouble. Oo, kanila ging bag-o na nagkambyo o frequency din sa North Cotabato. Pagsugod yun na ito sa 102.3, dagang mga adjustment yun nga gikinahanglan pa mga ka-joiners. So, maayong hapon, santo ang mga ka-joiners diha sa Biz League Surigao del Sur. Katong mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O ingon man ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Biz League. Sa Pangil Bay. Ayan, Misamis Occidental. Medyo makulimlim po ang hapon mga ka-joiners dahil siguro sa nagasingabot nga bagyo na pagatawagon og Henry. Oo, mao siguro ni ang hinungdan nga nagadagom-dagom na mga ka-joiners. Kumusta ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental? Salamat kaayo sa mga nag-message sa ato ang medyo adon na po eh. O gakinahanglad po doon adjustment ang ato ang radyo diha kay nasa test, naka-test broadcast na po takaron diha sa may ka-TL Davao Oriental. O madyo na dubda kamayong ansaan mga kalumunan, mga ka-joiners diha sa ka-TL. O ingon man ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, sabi ko nga. Kaoban nato sa Caraga si Dan Dalandan. Salamat sa makausap pa gayod sa inyohang pagpaminaw sa ato ang programa ang Dear Mommy Joy. At mga nagasunod sa 102.3. Ngayon, yun may ugpasaylo sa inyoha, no? Kay tungod aning atong adjustment nga ginahimo sa pagkakaroon. Og padayon na kita. Samtang 24 minutes na makaraan ang ala una ng hapon. Moderetso na siguro ta. Naka-live streaming ba? Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kaya padala po kayo ng inyong message. Pati ang volume sa amo ang kaning console. Lahi na naanadiri sa too. Pero murag mas pabor. So sa tanan natong mga ka-joiners na gusto daw magpadala sa ilahang message, padala lang ninyo sa ato ang live, no? 102.3. Paano sila kung nag-operate ang 102.3? Nag-air ita? Oh, okay, sige. So 102.3 lang po para makalive po kayo, Joy FM, mga ka-joiners. Maulang ka na ang inyohang pangitaon o... Siyempre sa tanan natong mga ka-joiners nga naga andam perme para magsunod sa ato ang programa, daghan kaayong salamat sa inyo ha, no? Og kung inyong matagad ang ato ang mga paningkamot para sa ato ang programa na agayod og kaning ato ang napay atong signal mga ka-joiners nga nagakamang gakamang gyud pertig yung lisura wala nga maglisod ta usahay magputol-putol adunay mo ingon nga dili madungog ang imuhang tingog mami pero tungod kay nakatem speak man ta mga ka-joiners makita ta og madungog ta sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental dito sa Misamis Occidental og ingon man sa Surigao del Sur o particularly diha sa may Biz League mga ka-joiners kay grabe nga pag kamang gayod sa ato ang unsa ni murag wala ta o di ko ka live kay murag laing tao ang gagawas mana kanang grabe ang adjust yun nato okay naana ni so kung na may lugar o gusto po din niyo magpadala og mensahe sige na pero mauna paunahan na ta mo nga ang ato ang signal medyo dili gyud siya maayo. Og padayon nato ang ato ang programa sa makausap kadtong ato ang mga ka-joiners nga padayong nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Mapalit na kana ninyo sa tanang mga butika sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental og mapalit pod na ninyo siya sa Shopee. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Ito po muna ang isang awitin. May nakaprepara bang awit dyan? Sige po, ito po muna mga ka-joiners.

32 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.

Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Maglibog yun na no, kaning bagong operasyon. Ayan na, pakuan na, pabalansin na ang ato ang microphone kay hastang pagkapareha sa mga GDI, no? So, mauna ang amo ang trabaho karon diri mga ka-joiners, sigig adjust. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Kaninga istorya, di ko kayong pagtulunan. Ilabi na sa mga kabataan, kanang mga estudyante, mga ginikanan nga halos dili na mukaon para sa ilahang mga anak. Eto na po, matod pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Tawag lang ko sa pangalang Isa. Gusto ko lang ipaambit sa imong programa kini akong kaagi. Duhami ka magsuon. Pero siyang pa lang ang edad sa ako ang magulang nga lalaki. Idala sa amo ang silingan. Kay wala sila'y anak. Huwag sukad ato. Wala na gyud may nagkita. Wala na pod may balita. Kay ang amo ang silingan di ay. Adunay da kong negosyo. Natuwa sa kauluhan. Walay salabutan ang ako mga ginikanan. Ugla may kabalo kung asa sila pangitaon. Muna among ginahimo, matod pa sa ako ang mama, ato na lang iampo ang bata. Siguro nasa 25 years old na siya karon. Unya 9 anyos nga mihawa siya sa amoa. Hinuon maayo ang pagpananghid. Matod og nakita nila nga buutan ko ng akong magulang. Gusto na nilang i-adapt. Dili na kinahanglan og mga papeles. Og huna-una-una lang daw namo nga naa sa maayong mga kamot ang akong igsoon. Igo na lang sa paghilak ang ako ang mama pagtalikod sa ako ang magulang. Halos isa ka semana di kid kakaon og tarong. Grabe na mong gabalaka ni Papa. Binamo og maon sa si Mama. Tungod sa kahadlok kay alos dili namang kid magkaon. Mainom na lang mag-init tubig. Pero kami man nakasiguro gyud mi na naa sa maayong kahimtang ang akong igsoon. Wala pod mi mapangutan-an. Wala pod mi kabalukin sa mga kabanay atong nagdala sa iya. Ug tungod kay wala man gyud milaing mahimo kaysa among kapobrehon bisag pamasahe. Wala man gyud may makaya. Ako padayon nga nag-eskwela. Hangtod nga nahuman ako. Kung unsang grado kutob sa among lugar. Kagraduate gyud ko high school. Kanya sa dihang pangkulehiyo na ko. Wa ko kabalo nga. Sa graduation tungkol kay valedictorian ko. Aduna day usa ka tawo nga gipaimbestigahan ko. Kung unsa ang akong kahimtang. Kung makapadayon pa ba ko sa pagtuon. Ug usa na dito ang nagapanguna mao ako ang adviser. Hangtod niya nakaabot sila sa balay. Iistorya ang ako ang mga ginikanan. Kakong musugot ko no kami. Hatagan ko scholarship sa Osaka Universidad. Sa akong kaugalingon, wala gyud ko nagduha-duha, Mami. Kay kaingon ko, chance na nako kini. Og isa usab sa mga hinungdan nga nung naningkamot ko nga magtuon og maayo samtang nag-eskwela ko. Kay gusto gyud ko nga maka-honor. Nangita gyud ko og pamaagi nga maila ko. Kay nakabalo gyud ko nga sa kolehiyo. Dili gyud kayahon sa ako ang mga ginikanan.
Kasagaran, mami, usahay kaduhara may mukhaon sa usaka adlaw. Kasagaran, lugaw. Bisan man gani ka ng mais ng bugas, lugawon ka na sa ako ang mama. Tungod kay gamay ra para madaghan, maigo sa mo ang tulo. Iyan na lang yun ng lugawon. Usahay, butangan niya og mga dahon sa mga gulay. Aron mas madaghan-daghan pa. Ambot ba nga nung malas ka ayom eh. Magbuhi mi og mga manok. Unsa pa badiha nga yawat na lang maibaligya. Mga matay. Oto nakaingon nang ako ang papa. Dili man ko daotan nga pagkatao. Luyos ako ang kapobrehon, matarong man ko ako nagapangawat. Pero nganong inani man ang akong kahimtang. Mura man og gihikawan gyud ko sa Ginoo. Si mama maghilak og maingon nga ayaw pagsulti, ingon ana. Ayaw basula ang Ginoo. Wala ta nakabalo. Kay siya raman ang nakabalo kung unsa ang maayo para sa ato ah. Basod og kinahanglang yun nato ang mga pag-antos pa. Aron masukat kayot sa Ginoo kung hangtod kanus ang amusalig tangad to kaniya. Kanang istorya ni mama permi nako na ginatimanan. Ginahimo na ako nga inspirasyon. Og mangiyawat nga basin na lang. Naasa ako ang swerte. Bauto mami pag-graduate na ako og high school. Balikan na to itong scholarship. Wala gyud ko nagduha-duha. Libre ko og board and lodging. Full scholar. Naapa ko yung mga allowance. Libreng uniform, sapatos. Tanan. O na nga, nakaingon ang ako ang mama, na dato ka og kadali day. Tungod na nang imuhang scholarship, taro nga gyud. Permi ko ginapahinumduman sa ako ang nanay, mama, na ayaw gyud unaha ang laki sa imuhang kinabuhi. Guwapa ka, bright ka. Bata ka pa kaayo. Pag-focus sa imuhang pag-eskwela. Kay maulang kayod ka na ang pamaagi nga maangat nimo ang imong kaugalingon. Dili na lang bali sa amo kay mga edaran naman mi, mga tigulang nami. Ikaw ang importante. Mabot ang panahon nga magkapamilya ka. Ayaw panganduyang ang imong pamilya. Mapariha sa atoa. Maayo pa ang manok. Matagka ka na ay matuka. Pero kita, grabe na nga mga paningkamot. Nagapanghor na lamang ang ako ang papa, mami. Kanang payag nga amo ang gipuy-an. Dool sa basakan, sa iyang amigo. Magipapuy-an sa amo akay, dito gapanghor na lang ako ang papa. Ug wala siya trabaho on dito. Mangita si papa sa gawas. Kung asa ka tong matrabahoan, may nalang pagpauli bisag isa kakilong bugas na ay mabit-bit. Payat ka ayo ko, mami. Dili hamis ang ako ang kutis. Wala may maayong mga pagkaon. Di ko katilaw og mga prutas. Walay mga vitamins. Maunga ako. Solo-solo gyud ko. Wala ko'y mga friends. Kay maulaw ko. Ilabi na kay na ako sa university nga. University sa mga dato. Ug natsambahan lang ko. Tungod sa scholarship na ako. Tuod man, Mami Joy. O gani man ang ako ang allowance. Ang uban ginahatag pa na ako sa ako ang mama. Kaysa magkaon-kaon pa ko na naamay libre.
ako na lang yun na siyang giipon. Ginapadala sa ako ang mama. Kaya kabalog yun ko. Magkakalisod siya. Cry sa dihang na anak ko sa third year college. Adunay usa ka Filipino-Chinese na akong classmate. Guwapo. Guwapo gotis, tangkad. Buutan siya, mami. Hambog. O gani man daghang mga babae ang magukod niya. Dakan po check na nahimong mga uyab. Pero ako, igor ako sa paghanga. Una, layo na kaayom eh. Sayang pagkatao, kahimtang, dili na kumangandoy. Pero normal lang man ang pagkanga. Hangtod nga may bawaan ako, dili nagadugay ang iyang uyab. Na ay bulan, na ay semana lang. Butang nga akong gikatingadan kung ano, nabuutan man siya. Pero tungod kay kaning mga babae man mo ay mag-una-una, maoy akong nakita nga inungdan kung anong dili magdugay ang ilang relasyon. Nakauna-una ko nga base kaning lalaki ha. Dili gusto o dili ganahan sa mga babaeng garapal. Mga babae nga mag-una-una sa lalaki. Muna ang akong gipangagpas. So, wala lang. Hangtod nga, nag-fourth year na ko. Hapit na mi mo graduate. Iya kong gi sundan, mami. Daritso sa apartment nga akong gipuyan. Dayon gi, tawag niya ang ako ang pangalan, Isa. Pwede ta mag-istorya kadali lang, bisag din hirat ha. Alam ko'y gusto isulti sa imo ha. Giingnan ako siya nga, kabalo na baya na anak ko diri sa among puloyanan. Wala may gadawat og mga bisitang lalaki diri. Even mga babae. Wala may nagadawat diri kay gibawal sa amoa. Dili na ako gusto nga madisgrasya ang ako ang scholarship. And besides, hapit na tamo graduar. Pero namugos siya nga kadali lang. Gamay ra akong isulti sa imo ha. Boto, ingnan ko siya unsa man na. Giingnan ko niya nga gusto ka ita ka isa. Kung mahatagan lang ko nimo okay gayon. Gusto kong mag-istorya ta. Sa laing mga hikayon o sa laing lugar. So, tinuod lang, mami, mamahimo kong ipokrita. Kung maingong ko nga wala ko gikilig. Dako kaing katingala on my part. Nga, wow. Nagustuhan ko sa ingon anang nga klaseng lalaki. Mayaman, guwapo. Inila. Unyakin sa bako. Matugitubag na ako siya nga. Kuha akong number. Dari nilang tamag istorya. Kay wala gyud panahon para mauban imo mugawas. Aron mag istorya. Kung sa imong tuyo, you can message me na lang. Mauto mami, ako gihatagang ako ang numero. Og dalipay siya. Pasya sa gawas, nag-message na. Nagpasalamat o nalipay daw ko no siya. Tungod kay ihatag na ako ang number.
Botong gitubag na ako siya nga kung pwede. Kabalo mangga, dagantag mga requirements para sa graduation. Kung mahimo, ilimit lang kung di lang mangyud importante ang message. Kay basin og dili ta ka matubag. Boto ingon niya, I understand. It's okay. Hangtod ba may nga ning graduate na mi. Lipay kaayo ko atong higayona. Tungod kay sa wakas nahumanagyod ko sa kolehiyo. Og board exam na lang ang akong atubangon para mamahimong accountant. Og siya man, engineering man ang yan gikuha. O tugiing na nako siya nga good luck. Girigaluhan ko niya mami og ring. Mahalon ang sing-sing. Pagtanaw na ako, giing na nako siya nga dili na ako ka na madawat. Mahal ka ayaw ka ng sing-sing. Tama na nga gigreet ko ni mo. Pero dili na ako na siya madawat. Pero mutuo ka mami. Paspas ka ayaw nga nagatulo ang iyang luha. Ipunita niya ang ako ang kamot. Ug matod pa niya, huwag. Please. Kabalo ka. Inipon ko ang allowance ko. For so long a time. Hindi pa kita nakilala. Nag-iipon na ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, kapag ka nakakita ako ng babaeng talagang gugustuhin ko't mamahalin, gagamitin ko ang pera na yun para pangregalo sa kanya. At ikaw yun. Sa napakatagal na panahon. Kaya please, huwag mong tanggihan.

dahil sa mga luha niya na mami. Hindi ko naman natin. Salamat. Pero hindi ko pa binigyan ng halaga yung sinabi niya sa akin gusto niya ako, na pinaglaanan niya yung singsing na yon. Nahirapan akong maniwala dahil mayaman siya at dumaan siya sa napakaraming relasyon, pero hindi nagtatagal. Kaya I should know him. Yun, mami. Kanya-kanya na kami. Pero hindi talaga siya tumigil sa pagte-text, pangungumusta, hanggang sa naging CPA na ako that same year at nakapasok ako kaagad ng trabaho. Napakasaya niya para sa akin. Wala pa siyang work noon, pero pumasa na rin siya sa board. Pahinga lang daw siya muna at nag-iisip kung saan niya gustong pumasok. Mayaman eh. Kilala ang pamilya, negosyante. Kahit saan niya gugustuhin magtrabaho, Chuck, makakapasok talaga dahil sa connections ng mga parents. Hanggang sa isang araw, dahil sa naging malapit na rin ako sa kanya, dahil sa kabaitan na rin niya, dahil napaka-consistent niya, mami, hindi niya ako pinipilit. Pag sinabing hindi, okay. Hanggang sa isang araw, sabi niya, kailan daw ako magbabakasyon sa lugar namin? Sabi ko, bakit pa? Sabi niya, gusto kong sumama. Agad-agad sinabi ko sa kanya, hindi pwede yan. Yan ang huwag mo talagang ipilit. Please. Wala kang matutulugan doon. Secondary lang sa bahay ng mga itik yung tinitirhan ko. Sabi niya, grabe ka naman. Sabi ko, hindi. Yan ang totoo. Natutulog kaming tatlo magkatabi si nanay at tatay ako. Ilalim namin mga itik yan. Maputik ang paligid namin. Maamoy. Kaya hinding-hindi ka pwede doon. Kaya siguro dapat yung mga babaeng gugustuhin mo, kilalanin mo muna. Katulad ko. Secondary lang sa pulubi ang mga magulang ko, pamilya namin, kung nakapag-aral man ako. Dahil yan sa scholarship. And you know that. Yumuko siya. Sabi niya, hindi naman yun mahalaga. Ikaw ang gusto ko. Mahal na kita. Sabi ko sa kanya, hindi pa naman naging tayo, di ba? Sabi niya, bakit? Di ba pwedeng mahalin kahit na hindi tayo? At ito bang ginagawa ko ngayon, kung hindi ba kita mahal? Gagawin ko ba? Hindi na ako nakapagsalita. Hanggang sa isang araw, inabangan niya po ako sa trabaho. Inabangan niya na lumabas ako. At paglabas niya, nagulat ako. Nakatayo siya. Sabi ko, oh, ba't nandito ka? Sinusunto kita. Miss na kita eh. Lagi na lang tayo sa cellphone at yung picture mo tinitingnan ko. Pwede pa tayong kumain sa labas. Naawa ako, mami. At inaamin ko. Ay pagtingin naman din ako sa kanya. Maoto. Sa unahan, na ay nakapark na sakyanan. Pag-ingon ako nga, sige. Ingon niya, come on, let's go. Paingon dito sa sakyanan. Ulaw kaayo ko, galos digit ko mo sakay.
Pero daghang nakatanaw nga ako ang mga ka-office mate. Nilingon ko sila at sumakay na ako. Idala ko niya sa usa ka restaurant nga dili daghang tao. Mahalon. Og dito. Giingnan ko niya nga gusto daw unta niya nga mauban dito sa balay kay dito gyud ko niya formal nga ligawan. Pero kay tungod di daw kumusugot, dili dandalo niya kaya. Nga dili gyud daw masulti sa ako ah, kung unsa ko niya kamahal. Pinangarap daw niya ako, babaeng katulad ko. At gusto niya na ako na ang makauban niya for life. Grabe, Mami. Makita gyud na ako kung unsa siya pagka matinud-anon. Hangtod nga niabot ang panahon nga naanad na siya nga sigig sundo. Og hangtod nga iya kong gidala ngadto sa iyang pamilya og gipaila-ila. Dato gyud sila. Hinoon, nakaporma-porma na pod ko kay nagasweldo naman ko. Kaniman ang ako mga ginikanan, napangitaan na ako og buloy-anan nga ginarentahan pa pero mas arang-arang na gyud. Kaysa dito sa sikan-sikan lang sa balay sa mga itik. From head to foot, gitanaw gyud ko sa iyang mama. Gipangutan ako og unsay business namo sa parents. Unsa akong nahuman, asa ko gatrabaho. Ginatutukan siya sa iyang anak. Og dayon giingon nga ma, hindi pa kami ni Isa. Liligawan ko pa lang siya. Ang tubag sa iyang mama mas mabuti. Pagkatapos pagkaon, lingkod mi sa sala, sofa. Grabe ang pang-imbestika. Huwag dito gidiretso gyud ko niya. Pag-ingon nga sa mga Chinese, mas priority daw gyud ko no nila nga maminyo ang ilang mga anak sa Chinese pod. Kay dali daw magkaintindihan o mas maayo kung related para dili mapalayo ang ilang mga anak sa usag-usa. Grabe akong kaulaw nga gibati. Ora kog matunaw, Mami. Ugani man wa ako nagdugay. Dayon mitindog ko og nagpasalamat sa paniudto. Dayon ingon ko, nice meeting you, Ma'am. Kay wala naman ang lalaki. Ang inahan mang gyud lang ang sigig pang-imbestiga. Og dayon mi gawas ko. Giingnan ako. Pang ako ang sutor nga magtaksi na lang ko. Pero wag yun siya masugot. Iyag yun kong gihatod sa opisina. Karon, Mami, na-fall naman ko sa iya, ha? Natingala na lang man ko sa akong kaugalingon nga magningaw man ko kung dili na nako siya makita. Mamiss na ko siya kung dili na mo tawag. Hangtod ni abot ang higayon nga nag-message siya. Matod pa niya, sorry kaayo, Isa. Wala na ako nahimo mag-message or mutawag sa imo, ha. Grabe ang akong kaulaw nga gibati sa gibuhat sa ako ang mama. Sa iyang mga pag-imbestiga sa imo, ha. Sa tanan niyang gipanulti. Mauna nga wala na gyud ko nag-contact sa imo, ha. Pero dili na ko kaya. Kalami ra gyud tubagon, Mami, nga pareho ta. Grabe pa dang kamingaw nga akong kibati nga wala ka nag-contact sa ako, ha. Pero wa gyud na ko gihimo nga ako ang mo-contact niya, Mami. Bato ingon niya nga sundoon ta ka. Gisundo ko niya.
Tayon gidala ko niya sa awa-aw nga usa ka lugar. O wala ko kabalungan na asay karga nga mga pagkaon sa likod sa iyang sasakyan, mga drinks. Hangtod gihagad ko niya nga moadto miog beach. Mapahangin. Gabi ina. Niauban ko. Digto naghilaka na imi. Giing na nako siya nga. Ipokrit ako kung maingong ko nimo nga wala pod ko nakagusto sa imuha. Sa imong kabuotan, dili may tabo nga dili ko ma-fall. Itong mga panahon nga wala ka na nag-message, wala ka na nag-tawag, mura ko mabuang. Ginapangita ta ka. Pero wala gyud na ako gihimo nga ako ang mauna. Unta wala na lang ka nag-contact para mauna to ang sinugdanan nga kalimtan na lang nato ang usag-usa. Pero mami, iyakong gigakos. Huwag matod pa niya, no. Kung gikinahanglan nga musupak ko sa ako ang mga ginikanan, aron mag-ubanta, himuon ako. Kay dili sila ang makiguban ni mo kundi ako. Wala tay ang ayan kadlokan. Tungod kay naa tay mga profesyon, mga lisensyado ta. Magkinabuhi ta sa atong kaugalingon. Baoto mami, wala na ako nakapugong sa akong kaugalingon. Magbigay na gyud ko. Wala ako nakapugong tungod sa akong gibati. Nga mahal namang gyud pod nako siya. Watong giingnan na ako siya. Sige. Kung hangtod asa ko nimo ipaglaban, ubanan ta ka.

og didto pareho mi nakalimot sa among kaugalingon. Naanod kami sa among gibati. Og amo na lang na matikdan.

ako siya kiapingan ako ang akong kaugalingon tungod sa among kapobrehon. Gusto na ako nga maluwas ang akong mga ginikanan sa kalisod. Pagkatapos ato, mami, gihatod na ko niya kung asa ko kapuyo. Nag-leave ko anang adlawa, emergency leave. Ay dili na ako kaya musulod sa trabaho. Og sukad ato, dako na akong katingala kay wala na gyud siya nag contact sa ako amami. Natingala na lang ko nga nawala og kalit. Tungod kay pildido na ang akong pagkababae, ako na mismo ang mitawag niya. Og matod pa niya, sukad nga naila daw ako sa iyang mama. Wala siya kalibutan nga ginapasundan na daw di ay kami. Og ni adtong higayuna, nasundan mi. Gihimo daw niya ang pagtubag-tubag. Og nanawag siya sa mga kaila para ang apply na og trabaho. Pero wa gyud siya masudlan. Og dayon giingnan daw siya sa iyang mama, kung magsuway ka sa amoa, bisag asa ka magtrabaho, di gyud ka kasulod. Timan ina. Dili siya ang babae nga para sa imoa. Iyang gisumbong ang tanan. Og maoto na sundan di Amy. Maoto nga nagalibog mo na siya. Kung dili lang man siya makatrabaho, mag-unsa na lang daw man kuno kami. Hangtod karon, mami, mag-upat na kabulan, wala na siya nagkakontak. Wala na kay balita sa iya, ha? Muna nga gisakit ang cute ko. Pagkatapos ko niya pildihon, kalit nga dili na siya makabarog. Sayang kaugalingon. Asa naman tong iyang giingon nga? Subayon niya ang iyang ginikanan para sa ako, ha? Pag wala may angayan ng kadlokan, nga naman lagi karon. Tabagi ko, mami, angayan pa ba nga mo kontak ko niya? O himuo na lang nina ko nga pamaagi para kalimutan siya? Hinaot pa ang da, mami, nga matambagan ko ni mo. Dagang kaing salamat o dinhin na lang kutob. Kanimo matinahoron, Isa.

0: na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Ako, magulda ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buwan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutahan na ito, Yaki. Nanupo siya siya. Lama siya sa Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi ang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then di patuhan akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siyang kaon. Katuro man itong atamba lang yang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kini Yaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, pinagpailang kini Yaki Vitamins.
5: Nasa perfecto po sila sa kini Yaki Vitamins.
4: Kalunay na maunol.
6: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
9: Dear Mommy Joy,
10: Dear Mommy Joy,
9: Mommy Joy,
10: ulit-ulit na po tayo mga ka-joiners. 14 minutes na po makaraan ng alas 2. Mo sobra taron. Hangtod ta sa alas 3 na mga ka-joiners, no? Kay na late man ta. Oo, labi na kay medyo taas-taas ang story nga ato ang ginabasa karon. At hanggang saan ato og pagtagad ang ato ang mga ka-joiners nga mga naka-live karon, no? O, sa maning mga morning nga hinungdan ko nganong maning kamot gyud ta nga makalingkod kay kaning mga tawhana na nagahulat gyud ni sa ato ang programa, no? Og thank you for watching kay Kabongbong Vince Budadong. Good afternoon, Mommy Joy. Shout out ang Budadong family, Kabongbong og Banugan family. And also from Larry Batinoy, good afternoon, Mommy. Shout out from Davao, labi na sa Batinoy family. And also from Jim Pisukan, good afternoon, Mommy. Shout out lang sa tanan tigpaminaw diha sa Kay Ipok. Og shout out po di ay nako si Jomilin Sugnoan nga naa karon sa work. Ambing kanunay, kana lang, Mami. Salamat sa pagbasa. And also from Nora Langkuas mo malayag. Mami, good afternoon. Shout out my family diyan sa Barangay Kigan, South OP, Langkuas family and all Mumalayag family. Good afternoon. Shout out from Mama Nora Langkuas mo malayag ng Saudi Arabia. And also from Mary Jane Agimod Danding, good afternoon, Mami. Kumusta? Shout out ko diri sa Butay, Mami. Init kaayo. Oy, kahapon nag-ulan diha, karon init na pod. Shout out ko, Mami, sa tanang naminaw nimo, Mami, og sa ako ang mama og papa, Sumalan Tanding, Amilita Tanding, og sa akong mama og papa, Sumalan Tanding, Amilita Tanding, og sa akong mga igsoon, Mami. Salamat sa pagbasa, God bless po. Madanlo pogs, good afternoon po. Pa-shout out na ako dari sang Bantulinaw na makulimlim, Mami. Ayon, parang Kidapawan, makulimlim po ang hapon namin dito. And also from, oy, ER Mutia, God be mami. Sige ko maminaw sa radyo, kaya lang bigla lang mawala ang signal. Oo, tungod na sa ato ang signal. Namo diri, no? O usahay magputol-putol gyud. Pero ginapangitaan namo og paagi kung ugmang adlaw walay ulan, aduna tay solusyon nga pagahimuon ana. Thank you so much sa padayon nga pagpaminaw bisan pa man nagkaputol-putol ta ha. Oo, from Osamis po ayon sana sa Misamis Occidental. And also kay tapos na ning si Madan Lopogs Lumon, shout out pa request lang kog song dito ka lang. Salamat, mami. So tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. At 17 minutes na po makaraan ng alas 2 po ng hapon. Magandang hapon sa iyo, Isa. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, Isa, napakalinaw naman yung apat na buwan, no? Gusto kong sabihin na talagang love ganong tao. Pero siguro mas na-pressure yun siya sa iyang mga parents. Oo, kana bang dili pa niya siguro kaya nga mubarog sa iyang kaugalingon. Though, isa siyang licensed na engineer, unya, gibaharan man, nga bisag asa mo trabaho, basta musupak sa ginikanan, dili yun siya makatrabaho. Pero nakulangan gihapon ko niya, no? Kaysa tinuod lang, dili man siguro tibuok kalibutan, kontrolado sa iyahang mga ginikanan. Gusto kong intindihin na siguro lang talaga kulang pa siya sa baruganan. Now, on your part, ayaw kalimot sa imuhang mga panandoy, sa imuhang kinabuhi. You strive very, very hard. Not only for yourself, kundi para sa imong mga parents. O gani man, nahuas na nimo sila dito sa may kauban ang mga itik, napapuyo na nimo og arang-arang na lugar. O isip o sa ka-accountant, kung madiskarte ka, mamuhunan ka og pagkamaayong tao, maayong buhat, dili gyud imposible. Dili imposible nga dili ka mo asenso. Kailangan lang yun nga makafocus ka. Kailangan na kay mga priorities kung unsa-unsa ng imuhang gusto nga buhaton. Kung unsa tong priority ni mo, maog yun tong dapat makafocus yun ka dito. O ga, kanang imuhang uyab, kung upat na kabulan nga wala na mo kontak nimo, ako gusto na ko tuuhan nga nag-give up na siya. Mas gipili lang siguro talaga niya nga manahimik na lang. Mas gipili na lang niya na dili nakakontakon. Kasi kung mukontak man siya sa imuha para lang mamalibad, mag-sorry, tungod kay dili niya pwede nga maikambyo ang iyang mga kinikanan para sa imuha, nga nakabalo siya nga masakitan ka, maon siguro nga mas pinili na lang niyang manahimik. Naghilom-hilom na lang siya kaysa istoryahon pa niya. Now on your part, kung naamay nahitabo sa inyo, pareho man ninyo kikusto, wala man pod kanya gipwersa. Og nahitabo ang tanan, tungod sa matinud-anon nga pagbati, mo nang akong ginaingon perme nga, pagdili pagyud ka ready, anang mga butanga, ayaw gyud isuko ang imong kaugalingon. Kay, wala may mga tao, lalaki, nga manginahanglan sa babae nga mo istorya og dili maayo. Siyempre, puro yun na pabor sa babae. Nga pakiligon ka, nga patuohon yun ka, nga mao ka na ang ilang gibati. O gani man na witness pod nimo, nga daghan ng mga babae nga nahimo niyang karelasyon og wala na dugay. Parang gusto ko hunahunaon tungod nga sobra kang hard to get. Basin og na challenge na gyud lang pud siya sa iyang kaugalingon nga tan-aw na ako kung hangtod asa gyud ka. Hangtod asa gyud ang imong kagahi na di hindi kita mapaibig, parang ganon. So whatever it is, nahitabo na. Hindi na natin pwedeng maibalik. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, kailangan ninyo mag-move on. Hindi porket na-fail ka sa imuhang love, magiging failure ka na sa imuhang tibuok kinabuhi. No. Bata ka pa kaayo. Daghan ka pa kaayog panahon para sa gugma. Daghan pa kaikag mga kasinatian nga maagian. So, hinaot nga, ang tanan nimong sobrang kakugi og pag-amping, maampingan gyud na nimo. Maampingan gyud na nimo sa mga sunod nga higayon. Nadili di ay basta-basta na lang, ingon ana. Tungod kay bisan pa man unsa di ay katamis sa mga pulong sa usa ka lalaki. Sama sa giingon nga, ang asukal daw og asin pareho ra puti. Usahay maglibog ka. Og didto na lang nimo mahibaw-an nga asin di ay tukay parat. Og asukal di ay tukay tamis. So usahay dili gyud nato ma-judge sa personal ang usa ka tao. Kay wala gyud ta kabalo kung unsa ang naa sa loob ni ana. Mauna nga, unahunaon nimo og maayo. Og ipagpasalamat nimo kaysa maadto kaniya unya unsa lang ang pagtan-aw sa iyang pamilya sa imuha tungod kay dili mo pareha Chinese. Di ba? Naalala ko tuloy si Bea Alonzo. Ready na unta nga kaslon tungod lang sa prenup og sa mga gusto sa ginikanan sa lalaki. Unsa gihimo ni Bea? Unsa man kita kamahal, unsa man ka ready ang kasal, eh yang gitalikdan oy. Oh. Anong maghimo man tagsamok kung daghan mang mga sitsiboritse. About face. Oh. Nya asa siya karon dawat nag mga pelikula. Oh, mas pinili niyang maging masaya kaysa maadto siya sa taong ayang gihigugma pero wala siyang kalayaan. Di pwede maglain og balay. Og mabot ang panahon nga magbulag, walay anak nga madala. Lalimang ka ana. Hataga kuhaan ka og katungod sa imuhang kaugalingon, na dili gyud siya maayo. Og tama gyud ang iyang gibuhat. Na iyang gitalikdan. Na bisag unsa papagsuyo sa lalaki karon, nagdesisyon na siya. O lain na pud kaayo. Iyan ang gisuka, nya iyan na pong kaunon. So gibarugan gyud na niya. Hopefully magiging maayos na din ang kanyang buhay. Hindi pa lang talaga siguro dumating yung lalaki na para sa kanya. Kaya may mga nangyayaring ganun. Every time na may karelasyon siya na iplano na mag-settle down, na agay mga problema. So, murag, dili pa siguro kanigyod ng mga tao ang para sa iya, ha. Hinanapod na siya isa sa imang kaugalingon. First love ni mo. O siya pa lang ang lalaki na naging karanasan mo sa buhay. Marami ka pa actually matututunan sa buhay, Isa. Kaya ang gawin mo, gawin mong isang malaking karanasan na dapat matutunan ang nangyari sa iyo ngayon. Mag-move on ka, focus ka sa trabaho mo, ipadayon ang mga maayong plano para sa imuhang pamilya. Tigulang na ang mga ginikanan. Lili na magdugay din sa kalibutan. Kanang mga ginagmay nga mga butang nga wala nila naranasan, unta maranasan na nila karon nga naa na kay maayong trabaho. Makatulog na sila og tarong, dili na baho ang paligid, makakaon na og lami. Unsa may kaon anang mga tigulang na nga mga gulay na lang man perme. Pero bisan umjay kaonon pagpunong-puno ng pagmamahal galing sa anak. Napakasarap sa pakiramdam yan. So, bak-bak eh, balikan mo kung ano talaga yung pinakaplano mo para sa pamilya. Isa kang napakabuting anak. Ganyan talaga yan. Hindi lahat ng bagay magiging swerte para sa'yo. Kailangan lang talaga na matuto ka sa iyong mga naging karanasan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 26 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alas 2 po ng hapon. Maraming salamat po sa ating mga ka-joiners na patuloy po na nagtitiwala sa ating mga produkto sa Yaki. Salamat din po sa lahat ng mga patuloy na nagpapadala po ng kanilang mensahe. At maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo palagi sa ating programa. Lalong-lalo na po dyan sa mga taga-Katiil o sa taubang mga lugar diha nga maabot sa ato ang programa. Paki-chat po ninyo din sa ato ang 102.3 Joy FM kung kumusta ang ato ang signal diha sa inyo ang mga radyo. O daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa 105.7 Joy FM diha sa Katiil o sa kasigpit ng mga lugar. O sa mga tao nga nag-text sa ato a kagahapong adlawa o nag-congratulate na nagtingog na ang ato ang radyo diha, daghan kaayong salamat. 27 minutes na po makaraan ang alas dos di ay mumalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad mga higala? Mao nang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymph fluid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mo huot siya? Sino kumintin sa Binangga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
5: Nawala ang...
4: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

38 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ng alas 2 po ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan. Last 30 minutes po mga ka-joiners. Kaya pa, pwede pa po kayo magpadala ng inyong message sa ating live, mga ka-joiners, para mahataga na to ka na o pagtagad. Pero for now, tingnan natin kung kinsa ang mga nag-birthday karon. So, ugma, July 1 na, no? Katapusan naman di ay karon, June 30, mga ka-joiners. Kaya happy birthday po kay Myra Lamanilaw. Ayun, happy birthday, Myra. And also, Rendo Pagidungan, happy birthday. Kims Kaligunan, Lisa May Manoos, Lito Fox, happy birthday. Mayros Husto, Ricky Felix Masugod, Janice Blas, Julian Silawan Tuyungan, happy birthday po. Ayan. Pipila sa ato ang mga ka-Facebook ang nag-birthday karon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo karong adlaw, June 30. Ayan, goodbye maang June Bride. Wala nang June Bride, no? Wala nang magpapakasal sa June. July na po bukas, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo at salamat sa makausap pa sa ato ang mga ka-joiners diha sa Zamboanga Peninsula, no? Kung kinsa kadtong mga bagong abling nga mga butika, mga dagko nga mga grocery store nga gusto mag-display sa ato ang mga yaki liniment oil, yaki soap, coffee og ingon man ang ato ang mga uban pa nga mga produkto, no? Mag-inquire lang mo sa Lourdes Pharmacy. Bisang asa nga Lourdes Pharmacy sa Tibuok, Zamboanga Peninsula, na didto ang ato ang mga produkto og sa tanan ng mga butika. Pero kadtong gusto mag-reseller, sama sa akong giingon, mag-unga mga butika, kung gusto ninyo nga magbaligya sa ato ang mga product, mag-inquire lang po kayo sa Lourdes Pharmacy. Kanang Lourdes Pharmacy, paspas kaay na ang mga butika, no? O permi bag-upod ang ilahang mga produkto. Ayan. So, sa sama sa ubang mga lugar lang gihapon, no? Adun na tayo mga ahente nga nagatuyok diha sa uban nga mga butika, kanang mahotdan mo o produkto, hala, e-chat lang ninyo si Mami din his ato ang 102.3 Joy FM sa ato ang live, ha, para ma-inform nato ang ato ang mga ka, mga unsa ni mga ahente nga para maadtuan mo og ma-serbisyohan kamo mga ka-joiners, ha. Salamat kaayo og sa tanang mga padayon nga nagagamit og ganado. Sigig pa salamat. Mao nang ginaingon ako sa inyo, ha, kay kanang ganado capsule, no, makapalagsik man gud na sa ato ang lawas. Kadlabi na ka na sa mga lalaki, no, kay mga bugat ang mga trabaho, dili gyud mo basta-basta nga makapoy, mga ka-joiners, basta nagaganado mo. O tapos imno na ninyo sa gabi bago matulog. And then pagkaugma na, hayahay kaayo ang inyong paminaw, ganado mo sa inyong trabaho, labi na sa may mga misis. Oh, ganado lagi tanang buluhaton, mga ka-joiners. Try lang na ninyo, anang wala pa nakasulay, sulay po ninyo. Thank you for watching kay Jilhan Bulaw Aban Maulaw. Pakisalam lang daw sa Family Aban at Iman. Thanks Mami from Bulaw Aban ng Matalam. O si ER Mutia, thank you for watching. Asa naman eh, murag na nga human naman eh, nawala na pod Mami ang signal. So mauna sa ato ang signal pod na, no? Usahay magputol-putol ta. Pasensyahan na po ninyo, hopefully by tomorrow unta dili mo ulan, no? Kay naarabay nagsingabot nga bagyo og di ta madamay dere kay ugma pa musaka kantong atong mga tao nga ginahulat. And Norbent Ismael, good PM daw watching from Saudi. And also kay ayun. 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

10 minuto na lang mga ka-joiners, magumag alas 2 o alas 3 po ng hapon. Maanad sa amin. Hapit sa dariday, palihog, papit dire. Na akong gitawagan to, pasensya na mga ka-joiners ha. Naglakaw na daw di Isaiah. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners na may 10 minutes pa po bago mag-alas 3 po ng hapon. So makausap, daghan kaing salamat. Huwag maing hapon kay Mayor Meloy Nunez diya sa Katiel, Davao Oriental. Huwag ingon man, daghan kaayong salamat sa ato ang mga bagong mga ka-joiners diya sa Katiel, no? Huwag kung asa man na hangtod makaabot ang ato ang 105.7 Joy FM diha. Palihog mag-chat mo kay Mami din sa ato ang live sa 102.3 Joy FM. Ayan, para makawalupod ta ba kung asa hangtod asa. O niya kung mo message mo, paki-apili og address po ninyo. Pakilagay din po yung address kung nasaan. Taga saan po kayo para alam natin kung hanggang saan po tayo nakakarating. So thank you so much. Kompleto po ang ating mga produkto sa Yaki sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyohang mga anak. O para sa mga nagaanto sa ilahang rayuma o arthritis, Bilonga Gold po, mga ka-joiners, na akana sa mga butika diya sa Katiel. O ingon man ang Yaki Herbal Capsule, protection sa inyohang kidney, o ingon man sa UTI. Yan, ang ato ang Kopi Yaki, o ingon man ang ato ang mga sabon sa Yaki, o siyempre ang Yaki Liniment, mga ka-joiners, ha? Kompleto ka na sa ato ang mga butika diha sa Katiel o sa uban pa nga mga lugar. O thank you so much sa pagsalig po ninyo sa ato ang mga produkto. O ingon man diha sa may Baganga. Kumusta? Nakaabot ba ang signal diha sa Baganga? So mag-abot ang Caraga o Katiel diha sa Baganga, no? O maayong hapon kay Ibet diha, no? Kabalutan nga naminaw siya karon diha. Maayong hapon po kay Pastor Puyong diha sa Baganga. Salamat kaayo Pastor sa Tabang. Thank you so much. Oo, di ginako na makalimtan ang imuhang pagmaayo. Daghan kaayong salamat. O ingon man sa tanan natong mga ka-joiners, mga kaila diha. O ang tanan natong mga butika, no? Nga naga-resellers ato ang mga produkto. Kumusta po, no? O hinaot nga dili ta mag-overprice. Maluoy ta sa ato ang mga consumers, no? Kay ang SRP anang ato ang Yaki Liniment Oil. Murag maupod ang Kidi Yaki Vitamins. Ang ato ang mga capsule gawas sa ganado, tagkin sira na siya. So ayaw ninyo pamahali, no, mga butika. Unta magsunod ta sa ato ang presyo kay maluoy pud ta sa ato ang mga consumers. Huna-hunaan ninyo kung nagkanegosyo ta tungod pud aning mga consumers po nato. O kabalo naman mo nga mga pari-pariho lang man ta ang ato ang kapobrehon, mabati pud ta, no? Kay importante ra bagayod kaayo kining mga produkto kay para kini sa maayong panglawas. Sama sa mga nagaantos diha sa rayuma o arthritis, no? Kanang adunay mga bukol-bukol, kana ginakahadlokan gyud na ayaw mo kahadlok, tumaridayon kana ninyo og Bilonga Gold, mga ka-joiners. Pagtuo ra gyud mo, no? Wa may mawa ninyo kung sulayan lang gyud na ninyo. Kay makapahuway gyud mo diha. Kung nanghubag na ng inyong mga tiil, di na mukatindog, di na kalakaw, duha ka Bilonga sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi. Sa tulo ka adlaw ninyong inom, makapahulay gyud mo mga ka-joiners. Oo, pag wala na, medyo hinay na ang sakit, nang huyos na ang hubag, pwede nang isa-isa na lang katulo sa isa ka-adlaw. Kung naayo na gyud ka, i-maintain na bisan og ka-isa na lang sa isa ka-adlaw, aron dili na pod ka maigo, no? Pero kay kung mo kaon na pod ka og bawal nga mamahimong maka-trigger sa imuhang rayuma, inumi po dayon og duha ka buok. Ay naghulata nga muhubag pa, manakit pa na tira dayon og duha para di nakaarte nga mo sakit pa. Mao na ang sikreto diha.
gahi magulo makaon mangyog tambok pinirito laman loob di ba so mao na diha kanang mga bulalo o kanang baka ah grabe na sa rayuma ba oh di pa ka mahuman og kaon mura na gitusok-tusok kung asa tong imuhang rayuma sa tiil ba mura na gitusok-tusok og dagom na sama sa istorya sa mga uban diha no mo na nga inuminadaan ay naghulat nga mag-antos ka pa diha og sa inyohang mga anak kanang mga bata nga ginapainom og kidiyaki vitamins kabalo mo kung infant pa no kung halimbawa wala nagadidi sa mama tulo ka bulan pwede na kaayo na para masuportahan ang gatas niya kay kana makapaligon sa bukog ang kidiyaki makapatangkad makapa bright og ingon man dili sakiton si baby no makapaligon na siya sa bukog mo na importante pag naga-develop pag yun ang bata. So, painom mo na na ninyo. Pero kung nagadidi kay mama, pwede 6 months bago mag-vitamins. Ana, kay mas lami yun tong gatas sa inahan. So, inaot na kasinabot na mga ka-joiner. Sana ana siya ay kuan na dropper, na ay dropper ang ato ang 60 ml nga kidiyaki vitamins. So, mauna siya. Kung ikaw mahilig og soft drinks, pag-inom og kanang Yaki Herbal Capsule para dili ka magka-UTI. Matingala taan ang uban mga UTI, muabot na og 100 to 150 ang push nila, kanang ilang ang katason sa ilang UTI. Nga kabalo man si unya mo ingon pag yun nga, kabalo man ko nga na ako UTI, unya, nag-unsa ka. Oo, kung wala mo'y blumia sa inyohang lugar, kanang Yaki Herbal Capsule, pag nagakalisod na kaog ihi, sakit na imoong balakang, duha dayon pud na siya buntag udto gabii. O, sa tulo ka adlaw, pag abot sa ikaupat, isa-isa na lang na. O, 7 days, wala na, wagtang na siya, human na, wala na kay bation. E ana, sulay lang yun ninyo, muna akong hangyo sa inyo ha, sulay lang ninyo, sa kadaghang mga produkto nga ginapaila karon, basin og maglibog mo, no? Sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kay mga ka-joiners. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Misamis Occidental, ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og ingon man ang tanang mga ka-joiners sa Surigao del Sur, sa Bislig, particularly diha sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners diha sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. Gikan Boston ngadto sa Pantukan mga ka-joiners. Ang 105.7 Joy FM naga-lanog-lanog. Kompleto pod kaayo ta og mga produkto sa Yaki anang mga lugaran na siya. O gaingon man ang 102.3 dinhi sa North Cotabato o sa tanang mga lugar sa mga naka-live mga ka-joiners, daghan kaayong salamat. O usbon ko adlawng Martes, pizza 30 sa buwan ng Hunyo, katapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo mga ka-joiners, July 1 na taugma. Sa makausapa, happy happy birthday po sa may mga kaarawan po ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Ayon. Maraming salamat po at kasama natin sa Karaga si Danda Landan. O, partner ko po si Pomelo Joy. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan. Kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Koji Quintening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol, habol man, kutsilyo, purol, murag kutsilyo gyapon, murag purol ang ato ang utok, murag makaingon ka sa imuhang kaugalingon, nabugo naman siguro ko. Nya, bright di ay. Bisaw mga higala, puwera komedya, tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imuhang bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kining vitamin B12, mauusab kini ang

0: mauna nga ginarekomenda namo kaninyo nga magtumar og katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani a kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo. Kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mao na ang ginaingon na mo nga, minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao ka na ang magkumpleto sa ato ang vitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910990-6274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka to, Mami Joy, mga text nga ito na tagaga pagtagad. Wala na kita'y igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminte. Kailang lihok gud ko sa balayba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi, bro, nalipo na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Ay, unsaon man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Kung sa manin nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa Olivera C Herbal Capsule. 3 times a day, isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong, gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Teves taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: You guys help me out.
1: Sa pagmulay

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayuan ko sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang serbato. Pet, pet. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga namupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ngayon, Gino?
7: Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuhan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ang sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, akong siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun niyang mga nukanuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment ko tub lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado ug Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
10: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sikreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan imo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biyato lang si tingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Hindi wala kanin datbaan ni Ish. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon, natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlawon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-269-5963-596.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement, 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store. Mamier Masumpan Store. Mamvier Masumpan Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo. Ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment ko tub lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
2: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamin mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ko sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride.

0: ko ka nang nasa mamatay na masiguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo. Yung ako nga, ito nga daw na ako ning ano, yaki. Moto. So, nag-yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
0: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, tagagabiin. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Ano, ako mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Check our time mga ka-joiner sa alas 6.23 na. There is 105.7 Joy FM Davao Oriental. Isang maayong gabi mga ka-joiners. Welcome to the program Evening Joyride. With me, Dan Delandan, until 8, mga ka-joiners. Kung dili mag-burn out sa inyo ang mga lugar, mga ka-joiners natin dyan. June 30, mga ka-joiners, kamusta? Magandang evening. Kamusta po sa itong mga tigpaminaw sa mabot sa itong broadcast karong mga orasa? Kamusta diha? Happy birthday sa tanang birthday today! Oy! Mhm. Ang swerte mo naman, it's payday. Oy, karong adlaw no mga ka-joiners. Payday na. Ang pangutan ako na inabilin. Uragwa jud, no? Bayad sa mga utang. Ayos lang yan, importante buhi. May gabi sa mga nag-prepare o pani hapon karon mga ka-joiners. Sa maninyo ang pani hapon diha. Unta okay ra mo, no? Og sa mga ka-joiners po, yung mga biyaheros, pauli pa lang gikan sa mga trabaho or kaning mga ka-joiners nato nga nag-apas sa ilahang biyahe. Amping-amping mo diha mga ka-joiners. Hello sa mga naas sa tambayan na kaning mga ka-joiners nato nga nagatambay karon sa ilahang mga tambayan. Og syempre sa itong mga ka-joiners po nga nagbisi-bisihan, no? Busy og tuplok sa ilahang cellphone, no? Aba, nagdula og online games, di ba? Og nga itong mga ka-joiners po nga nara dyan sa balay, tanong og balita. Maka-stress ang balita. Mag-kwan sa mo, mag-music-music sa mo, no? Kauban ang inyong paboritong stasyon. Kauban ninyong dandalandan until 8 sa itong programang Evening Joyride.
1: Puy!

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang way sulod.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
6: Masang ipatik mo masaya?
5: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingnan na lang inyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya ka pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni Mari ni mo yan nadiligan ng bulak ba.
7: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7.
1: 105.7. Joy
0: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lamik. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta palitan nako tog duwa ka pad. Na naayo.
4: Duwa ka pad lang ang yang
3: dino. Duwa ka pad wala na lahi kay wa man kwarta. Kaya ko nagkuha na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit na kasing-kasing, mo pansa ba mo uot siya. Si po kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ang... Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pud mukaon. Niya ka ning isa, buyag pud patulog.
4: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbon ta, paimno na ko sa humala na sumahaw, paimno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
1: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mang haplas po?
1: Juan, sa bulsa, gupay, ito hapon.
2: Kung sa gigamit mong haplas?
1: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

e na tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: hindi na umaatake ang...
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayo nga buntag ka natong tanan ni Gala, kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon. Adlaw kita karon ng Miyerkules na oy, unang adlaw naman di ay. Unang adlaw mga Gala sa bulan sa Hulyo 2026. Sa kumusta man ang atuang adlaw? Mayong buntag Panggal Bay, mayong buntag Misamis Occidental, mayong buntag Lanao del Norte, Lanao del Sur. Ingon man sa may Tudela, sa may Jimenez, o diya sa Oroquieta City, Dapita. Good morning, kanatong tanan. Sa naabot niya itong sibihanan mga higala, kami nag-imbita ka ninyo sa itong tulumanong Tinig ng Bayan, mayong buntag.

0: igsoong nga Iglesia ni Cristo ang naghimo dayon og surprise mga higala nga rally kung diin na mga higala gipahigayon na dito sa EDSA. Oh, kung asa mga higala kininga na asoy nga mga lakang pagpamahayag sa gusto nga makita ng kamatuuran kay nagtuo ang Iglesia ni Cristo nga ang tumong sa pagpasaka o kaso bato kay Marcoleta tungod kini panggigipit tungod mga higala kay si Marcoleta, isa sa mga senador nga nag-imbestiga niining katiwalian sa flood control hilabi na mga higala sa malimaletang nga gikalambigitan sa malimaletang nga pagdawat o kickback usab sa mga senador, sa mga kongresista. Padulong adto sa mga opisyal sa gobyerno, DPWH, o padulong adto sa Malacanang mga higala. Muna'y isa sa mga gihimo nilang lakang. So anyway, ato ang paning kamutan mga higala nga hisgutan kaning maong mga butang. Pero ato nga sugdan ng adlaw sa maayong adlaw mga higala, no? Maayong pangunahuna o maayong limpyong kasing-kasing para magmalipayon kita kanunay bisan pa dunay mga dakong kag-ol na nakapalibot ka nato mga higala hagit sa kinabuhi. Okay, kining panawagan usab mga higala naghimong white ribbon katong adlaw nga Domingo. Unsab na itabo nito mga higala, effective ba? Wala klaro man kay nga dunay mga politiko gyapon dito nga nalambigit ni ining mali-maleta. Dari po na sa nahitabo gapon, siyempre doon na po yung mga politiko. O nga nag-add to dito mga higala, no? Nagpakita. Sige, paunsan to makita ang tibuok color ni ini. Importante mga higala nga ato ang matagang gustisya kining grabing kawat sa gobyerno. Kaya kanagil ka matuuran diha mga higala. Ang kawat sa gobyerno sobra-sobra. Matindi na. Ani ato mga nagunang mga headlines, mga balita ngayon masayran sa kanatipukan ng atong tulumanong at inig ng bayan. Headline. Sa nagunang na itong mga balita mga higala kung diin o sa katindahan sa Libungan Cotabato ang gisunod sa mga kawatan. Kapin 300,000 pesos ang sumala pa na tangag sa mga kawatan. Headline. Samtang sa pika sa bahin na higala kung diin kundi na karon sa city government sa Cotabato City ang pagpaslang sa pagpatay sa usa ka traffic enforcer samtang nagpatuman kini og balaod mga higala giposil ang maong biktima. O dito usab sa Pigkawayan Cotabato lain pang nagpayuhot sa illegal nga droga ang nasikop sa mga otoridad. Oy kuyaw po ni oy usa ka buntis nga kambing mga higala gikawat dito mga higala sa lungsod sa Libungan Cotabato. No, salan ba di ay? No, samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita mga higala, LPA nahimo na nga bagyong si Henry nga magpaulan sa tuang nasud. Balita mga higala dito sa Davao City. Kung diin na mga higala, nagpa-blatter ang usak dalaga human sumala pa kining gihikap ang iyang lughan samtang nagbaktas dito sa Davao City. Pastilan. Samtang sa pika sa bahin, dugang mga balita mga higala, balita usab dito sa Misamis City kagahapon adlaw gihatod ni Governor Henry Waminal ang iyang estate of the province address. Headline. Sa mga balita nga nasudlo at ang inyong mahigala kung diin Senator Amy Marcos nagpatutsada sa iyang igsoong CPBBM dito sa gipahigayong INC rally sa EDSA. Headline. Itali sa mga balita musunod na kaaban si Tinig 43 John Andrew Tabugo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Normal na ang

0: blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano kinong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaong bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Kinaudid ko ya, kay isauna ko ya sa kan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang adu ko ko nang yaki kuya gitu la yan ako sig igo man sig siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong tugun kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
0: Dako ang pasalamat sa asawa sa kumpare ni Boboy nga taga Karagat, Davao Oriental, kay humadag ipatumar sa ganado capsule na tagbaw gyud.
5: Kung ako kumpare, mga akong gipatesting po.
2: Kung saan gipatake mo sa iya?
5: Ganado. Siyempre na na edad, 63 na gud. Diba mag-istorya man gud, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo. Istorya nga wala naman may mahimo. Kaya, pagkabuntag yan to, ala ko, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kayo, pre. Ako kayo pasalamat. Mari, hindi mo yan nadiligan ng bulat ba?
0: Ganado capsule, sulayin na, mapalit sa mga butika. Dali.
3: Pao ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago. Di Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan.

0: Igala sa laray karon sa atong ang mga balida karong buntaga. Naon ato pag latid kaninyo gining ang mga taho gikan sa atong mga balidang international hangtod na sa atong mga balidang nasudnon karong buntaga. Sa atong balitang international, dili moso sa 14 ka mga bata ang namatay, samtang lima pa ang nangaangol, human nga midahili ang bubong sa usa ka tutorial center dito sa lungsod sa Lahore, sila kang bahin dito sa Pakistan kagahapon adlaw. Gikumpirma kana sa mga opisyal sa lungsod ang maong mga namatay o gikan na yun nga usa ka magtutudlo usab ang naangol. Nasayran nga anaa sa 4 hangtod 12 anyos nga mga bata ang mga biktimang namatay. Padayon karon nga ginatambalan usab sabay tambalanan ang mga nangaangol. Duha ka tawo ang naaresto sa mga otoridad galambigin sa maong insidente. Padayon pa usab nga nagapakailap karong ebidensya nga nahusab sa natabuan sa maong krimen. Nagpanayag usab og pagiramay si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa mga pamilya sa mga biktima og nagmando sa dayong paghatag og tabang medikal sa mga naangol. Sigon sa opisyal nga ilang ipatuman ang transparent, unbiased og immediate investigation aron nga mapunting ang responsable sa maong insidente. Nasayran nga sagad nga gahagsa ang mga building dito sa Pakistan tungod sa huyang safety standards og substandard ng mga materyales sa construction. Niadto nga nakalabay nga tuig 27 katao usab ang namatay sa pagkahagsa sa usa ka building dito sa lungsod sa Karachi. Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang nga tudling sa atong mga balita karong buntaga. Sa atong mga balitang international, dito nga bahina sa may Africa, nagpahinumdum karon ang United Nations sa pupwedeng abot sa $3.6 billion ang mamahimong epekto ning kasamtangan sa Ebola outbreak sa ekonomiya sa Afghanistan o dito sa may Africa. Oga makahatag kining pagkawala sa kabin kung kulang 328,000 ka mga trabaho kun dili dayon kini kapungan. Sigon sa UN kagahapon adlaw ang pagkailap ni ining Bondibogyo strain sa Ebola ang wa pay aprobado nga bakuna nga pupwedeng muhamtong sa usa ka halapad nga krisis. Sa tala sa gobyerno sa Democratic Republic of Congo, abot na sa 1,307 katawo ang natapdan ni inimong bulatian. 377 ang namatay gikan sa pagdeklara sa outbreak ni atong Mayo 15. Adunay napatik usab nga bibila ka mga kaso sa Uganda samtang nagpahinumdom ang mga eksperto nga pwede bang mukatag ang maong virus sa mga sikbit nga mga nasud sama sa South Sudan. Alas 5:23 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Abo sa unong katawo ang namatay usab human ang usa ka pagpamusil sa Youth Welfare Center dito sa lungsod sa Estrada, Germany. Naitabo ang pagpamusil bandang alas 12 dias sa udto sa Dunkerstray. Sa kasagpang bahin sa Hamburg, sigon na sa ilang otoridad, lakip sa mga namatay ang upat ka babae, duha ka lalaki nga pulos na nasa hingkod ang panoigon. Ang usa sa mga biktima ang namatay samtang ginatambalan sabay tambalanan. Sa atong balitang nasunod karong buntaga, gikun din na sa Historical Advocacy Group nga Project Gunita ang pagtambong ni Senator Amy Marcos sa ginbergayan nga rally sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument kagahapong adlaw nga gitawag ni ining usa ka historical perversion o ga insulto sa mga biktima sa diktadorya sa Mipanaw nga si Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa gipanugwa nga pamahayag, gikan na ni Project Gunita co-founder Carl Patrick Suyat nga magtambong sa senador sa maong panagtigom ang usa ka pangyatak nga nasa paghinumdom ni Archimedes Trajano o guman pang mga biktimang mga ungan ha sa paglapas sa tawhanong katungod ni atong panahon sa iyang amahan. Gibalikan usab ni Suyat ang pagpatay kang Trajano ni atong 1977 human na niining gi-question ang pagpamuno ni gi-question ang pagpamuno sa kanhing diktador. Gikan na yun na usaba sa maong opisyal malampuson nga gipadaog ni Trajano ang gipasangat nga civil case sa batok ngadto usaba sa pamilya Marcos o uban pang mga akusado sa usa ka federal court dito sa Hawaii. samta nga duga nga sa ato nga mga balita nga nasunod karong buntaga, giatasan karon sa Metropolitan Manila Development Authority at Chairman Attorney Don Artes ang dayong pagtuwa o paghatag sa tiket sa mga sakyanang iligal nga nakaparada sa EDSA White Plains Avenue dungan ang ginbigayan nga halapad nga protesta sa Iglesia ni Cristo adol sa EDSA People Power Monument nagsugod kagahapon adawa. Sigun sa MMDA, gipadigayon ng operasyon sa pagiging tambayayong sa Philippine National Police o guban pang mga ahensya aron nga mapabilin ng kahapsay o maglikayan na ang guod nga dagan sa trapiko. Gipaday ko sab sa ahensya nga naka-active na ang ilang emergency operation center aron nga masiguro ang paspas nga koordinasyon o pagtubag sa bisan unsang sitwasyon na may kalambigitan sa maong panagtigom. Gawas sa EDSA, hugot sab nga ginabantayan ka sa MMDA ang sitwasyon na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pipinakabahin na usaba sa ilang traffic and public safety monitoring ang nakatoka na. Nag-preposition na usab ang ahensya sa mga sakyanan nga pupwedeng magamit sa pagsakay sa mga pasaherong maapektuhan ning halapad nga panagtigom og posible nga pagguot sa dagan sa trapiko. Gimando karon sa Department of Interior and Local Government ang pagbatuman sa maximum tolerance og ingon man na paglatag sa seguridad at taliwala sa ginpinagan nga rally sa Iglesia ni Cristo sa may EDSA. Naatasan ang BNB nga makig istorya nga na sa mga natundang lokal nga gobyerno og siguraduhong magpabilin ang kahapsay kalinaw sa maong aktibidad og luwas alang sa tanan. Nanawagan karon ang DILG sa tanang milangkob sa maong rally nga paligiron ang ilang katungod og responsable usab nga na sa pagsunod sa rule of law o makigatambayayo nga na sa mga otoridad alang sa hapsay nga pagpaligayon. Nagipapaligon usab sa ahensya ang pagtahod niini sa constitutional rights sa mga individual alang sa hapsay nga panagtigom o pagpadayag nga na sa ilang saluubin o ingon man nga na sa ilang panglantaw. Alas 5.22 ang atong oras, nagpalugwa karon ang Department of Energy sa SOCOS order sa batok sa 175 ka mga power generation companies sa tibuok ng nasod Pilipinas tungod sa dili pagsumitar sa gikinahanglan mga self-assessment forms. Sigun kang DOE Secretary Sharon Garin, kabahin na kining maong lakang sa ahensya aron nga matubag ang mga pugsanong shutdown o force outages o gadugay ng pag-uso sa kapasidad sa ilang mga plantang nakapekto gayon sa supply sa kuryente o sa mga consumer. Gikanayon sa opisyal nga lakip sa mga karapasan nga wa gayon da pagsunod nga sa minimum fuel stock requirement nga importante aron nga masiguro ang padayon nga serbisyo sa publiko. Gitagag duot usab sa DOE nga dili nagpasabot ang nagsala na ang maong kumpanya tungod nga gihatagan pa sila og higayon nga mag-explicar. Apan ko nga pakyas nga makahatag ng igong explanation, pwede silang mapatawan sa silot lagim na ang cancellation sa ilang permit to operate. Alas 5.29, ganto higala ang langkob sa ato mga balitang international o nasunod karong buntaga.
1: Tinig ng bayan!
0: Ganto sa atong pagbalik mga balitang probinsyal atong iyagyag kaninyo.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
5: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanyo mong lawas. Inagina mo yung symptom ka, lami na yung mong lawas.
6: Kapila pag kamay ng masaya sa kadlaw?
5: Ha, katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
6: Kapi nga...
5: Coffeeyaki, 7-in-1.
4: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalo na ko sa inyong mustang basabot, sweetheart.
7: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, 31 minutos sumunod na bayang alas 5 sa buntag. Og sa laray garon alang sa atong mga balidang probinsya. Sa laray sa atong mga balidang probinsya garong buntaga, in simultaneous sa broadcast kita karon sa atong mga kaubanan na gikan na diha nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Sa una sa mga tuling sa atong mga balidang probinsya garong buntaga, atong dawaton karon na ang report o una nato dawaton ang signal karon gikan na ditong dapita sa may areas ang Pangil Bay. Samtang atong inaayos karon ang atong linya, atong lakbitan kining dugang tawo gikan sa Northern Mindanao, dinting kagul karon sa prisohan ang 46 anyos nga drug personality human kining nasikpaw sa drug bypass operation sa Block 11 Barangay Mailag, Valencia City, Bugidnon niadtong nakalabay nga adlaw. Ang dinakpan mao si alias Loy, diin na recover gikan kaniya ang tulo ka sa siya sa ginordahang shabung nga katimbang 5.2 grams ug adunay standard price nga 35,000 pesos na sakmit usab sa bypass operation ang kwartang gigamit sa maong operasyon nga gipanguluhan ni Valencia City Police Station na Police Lieutenant Colonel Brian na Panganiban kauban ang nagadaing unit sa PNB. Giandam na sa mga otoridad garon ang saktong kaso karong adlaw gayong ipasang at batok ni ini nga maong dinakpan. Samtang dito nga bahinag hapon sa Northern na Mindanao at tulo ka mga minor di edad ang trahedya nga nakabsan sa kinabuhi human marambigin sa seryosong disgrasya sa dalan dito sa lungsod sa Damulog, Bukidnon kagahapong adlaw. Subay sa inisyal ng impormasyon gikan sa mga nakasaksi sa mga dapit ang kasay sa usa ka motor ang mga bigma diin gikatahong usa-usab kabata ang nagmaneho niini dihang nahitabo ang maong aksidente. Kasamtangan pang ginalunsad sa Damulog Municipal Police Station ang laong investigasyon aron masuta ang tibuok detalye ug saktong rason sa maong madugoong trahedya. Inoon wa pa gipalugwa karon sa mga awtoridad ang pangalan niining mga nalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 sa atong oras. Samtang ato na nga anana ba sa linya, anana sa linya ang atong kauban ano BFP gisaway ang mga concerned citizen tungod sa paggalangan sa pag responde o gisaway sa mga concerned citizen tungod sa langan nga pag-responde. Ana sa linya ang atong kauban gikan Joy FM Pangil Bay si Renz Sumalinog.
9: Gitubag sa Bureau of Fire Protection o BFP Lala ang mga reklamo sa mga residente kabahin sa ilang pag-responde sa sunog ganitabo dito sa Barangay Matampay, Ilaya, sakop sa nasampit ng lungsod. Ato sa ika-13th nga regular session sa Sangguni ang Bayan, ito nakalabay nga Hunyo 29, giparayag sa SB member Ralph Lim nga ang maong reklamo sa katawhan nga giingon na langan ang pag-abot sa fire truck, walay motubag sa emergency hotline o pag-abot sa mga bombero, nasunog na matod pa ang maong balay. Nausap ang reklamo nga nahutdan kuno og tubig ang fire truck ato sa umaong operasyon. Sa tubag ni Lala Fire Marshal Ruela Lee, iyang gipasabota nga kulang ang ilang mga personnel o limitado ang ilang mga fire hydrant sa lungsod. Matod pa niya, adunay pipila ka mga fire hydrant nga wala na igo nga supply sa tubig maong nakaapikto kini sa ilang operasyon o pagresponde sa sunog. Gibuti ang usab sa BFP nga nagpadayon sila sa pagpangayo o dugang suporta aron mapalig-on ang ilang kapasidad o mas mapaspas pa ang paghatag og serbisyo sa panahon sa emerhensya. Sumala pa, nagduso si SB member Rap Lima ug usa ka resolution sa Guni ang Bayan aron suportahan ang mga panginahanglan sa Bureau of Fire Protection. Ilabi na ang nagbutang o pagbutang o mga dugang pang mga fire hydrant sa Marandinga nga dunay igong o kasaligan matumpag na supply sa tubig. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat, kaubang Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang dugang sa mga tuling sa atong mga taho karong buntaga, atong dugang lakbitan karon ang mga taho dito nga dapita sa may area sang Caraga Region.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Mga update dito nga dapita sa may area sang Caraga Region. Atong dawaton karon ang report. Anana sa linya di ay gikan na sa may Joy FM sa may Davao Oriental, bagong municipal slaughterhouse, gilauman nga makapaayo sa serbisyo o panginawian sa Governor Generoso. Guwapong development kini. Atong sayron ka na, gikan na sa atong kauban, gikan Joy FM Davao Oriental, na nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Atong Erwin!
10: Gipasinayaan ang bagong municipal slaughterhouse sa Governor Generoso nga gilauman nga makapaayo sa pagproseso sa karne o gamakahatag og mas limpyo, luwas og dekalidad nga serbisyo alang sa mga konsumidor og magbabaligya. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang modernong pasilidad dili lamang makapalig-on sa kalidad o kaluwasan sa mga produktong karne, apan na mag-abli usab sa dugang oportunidad sa trabaho o panginabuyan alang sa mga residente sa lungsod. Nahimong posible ang proyekto pinagi sa suporta sa pamahalang pananawigan sa opisina ni Congressman Chino Almario sa ikalawang distrito sa Davao Oriental o sa Municipal Engineering Office sa Governor Generoso, uban sa tabang sa tanang ahensya o individual nga may pasiugda sa proyekto. Giila sa LGU ang maong pasilidad isip usa ka mahinungdanong lakang sa padayon nga kalambuan sa lungsod o paghatag og mas maayong serbisyo alang sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang ditong bahina sa Maigaraga Region, daghang salamat na kaubang Erwin Umadhay, aresado ang napulo ka mga langyaw ug sa usa ka law enforcement operation nga gikasal sa Bureau of Immigration uban sa General Luna Municipal Police Station sa General Luna Surigawa del Norte. Subay sa report ng operasyon, gabahin sa padayon nga kampanya sa gobyerno batok sa foreign nationals nga nakalapas sa immigration laws. Ang mga nadakpan, gilangkuban sa upat ka Israeli, duha ka Chinese, sa usa ka Lithuanian, usa ka Australian ug usa ka Moroccan ug usa ka Nigerian. Giatubang sa mga langyaw ang nagkalain-laing kalapasan sama sa undesirability, overstaying, blacklisted ug walay permit, walay overseas employment certificate ug invalid working visa o work permit. Matod sa PNP, dunay pipila ka mga nadakpan na ang una nang giatubang ug mga unang atubang sa mga kasong kriminal sa General Luna Municipal Police Station. Ang maong mga report gipasa sa Bureau of Immigration isip basihan sa pagsugod sa deportation proceedings sa batok ngadto kanila. Sa pagkakaroon ang napulo ka mga langyaw anana sa kusodiya sa PNP samtang ginahulat ang ilang pagbalhin ngadto sa detention facility sa Bureau of Immigration.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang ditong bahin naghihapon sa Caraga Region, nalitag sa operatiba ang duha ka individual atol sa Maritime Law Enforcement Operation sa baybayon sa Claver, Surigao del Norte, humana masakpi nga nagdaog ibanabanang 2,200 kalitro nga diesel nga wala legal nga permit ug mga dokumento. Ang operasyon nagipahigayon sa Philippine National Police Maritime Police Group, pinaagi sa Hangya Gabon Maritime Police Maritime Law Enforcement Team uban sa Regional Intelligence Division 13 o Clavera Municipal Police Station. Subay sa impormasyon nga nadawat sa PNP, ilang nasikpaw ang cargo vessel nga ML JNP Loreto o sa ilang pag-inspeksyon na ilang nadiskubrehan nga ang gidala ining diesel nga wala igong dokumentasyon sa pagbiyahe. Dungon ini, gikumpiska sa mga otoridad ang maong sakyanang dagat, ang diesel fuel uban pang heavy duty hose sa uga duha ka pump boat nga adunay kinatibok ang balor nga 1.1 na million pesos. Ang duha ka mga suspect ang gikasuhan na sa kalapasan sa pambansang batas sa bilang 33 nga nagdili sa legal nga pagbaligya o pagbiyahe sa petroleum products samtang padayon ang investigasyon og pagpasaka og kaso bato kaniini nga maong mga sospetsado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang sa mga tudling sa atong balitang probinsyal karong buntag. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal dito sa may area sa Davao, gipasidunggan sa Tagum City Jail Female Dormitory ang persons deprived of liberty at also alternative learning system graduation rights o moving ceremony nga gihimo alauna ang 30 sa hapon ni adtong nakalabay nga adlaw. Turo ka PDL ang may graduar sa elementarya samtang usa ang nahuman sa junior high school isip kabahin sa paningkamot sa BJMP o Department of Education sa paghatag o ikaduhang higayon alang sa edukasyon sa maong kalihukan. Gihatag ni Acting City Jail Warden Jail Inspector Ofelia Lapas ang mensahe sa pagdasig sa mga migradwar o kompletor nga padayon ng paggamit sa ilang kahibawo kahana sa maayong pamatasan aron nga mahimong produktibo o responsable nga miyembro sa katilingban sa ilang paggawa sa maong pasilidad. Giubanan usaba sa mga jail custodial personnel ang mga PDL nga mitambong isip ilang mga escort.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong dawaton gining signal gikan sa atong kauban gikan sa may Panguil Bay.
1: Tinig ng
0: pinakaunang state of the region address gipa higayon. Sa irontang detalye nini ana sa linya si Kaubang Renz sa Sumalino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Naghatag og state of the region address o sura sa Regional Development Council 10 Chairperson og Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal atol sa gipahigayon nga ika 145th Fall Council Meeting sa RDC Region 10. Mitambong sa maong kalihukan ang mga lokal nga pangulo, ang mga ahinsya sa personong gobyerno, mga magbabalaod, representante sa pribadong sektor, development partners, mga institusyong pang-edukasyon o mga organisasyon sa civil society gikan sa tibuok Northern Mindanao. Sa iyahang sura, gihatag ni Governor Waminal ang pinakabag-ong kahimtang sa rehiyon, lakip ang pagpalambo sa ekonomiya, infrastruktura, pamuhunan, turismo, agrikultura o ang edukasyon, labi na sa panglawas o ang kabag-uhan o innovation, ingon man ang kahimtang sa kalina o siguridad sa tibuok rehiyon. Gipasabot usab sa maong pagkipulong ang mga nahimo sa pagpatuman sa Mas Asinso Northern Mindanao Agenda o ang mga estratehiya sa Regional Development Council aron mapadayon ang ligon o inklusibo ng kalambuan sa tibuok rehiyon Jess. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renz Sumalinog. Samtang gisaksihan sa mga personahe sa Lanao del Norte Police sa Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Leo De Leon Sua, ang Provincial Director, ang gipahigayon nga husay sa panagabangi konrido dali sa duha ka mga pamilya sa lungsod sa Nunungan nga gipahigayon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Kalimudan Hall, Provincial Capital sa tubod Lanao del Norte. Sumapa ang partisipasyon sa mga kapulisan sa kalihukang gipasiugda sa provincial government sa Lanao del Norte ubos sa pagpanguna ni governor o sa gobernador sa probinsya. Maoy kabahin sa malampusong paghusay sa dugay ng rido tali sa Manamparan Watamama family o Dia Yamadil o Muradyoy Panondi family. Dugang pagi pahigayon niini ang pagpirma sa peace covenant panumpa sa balaan nga Quran o formal nga pagpasiuli sa duha ka mga pamilya isip timailhan sa ilang sensiro nga pagsalig o pagtungkad sa kalinaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nadugangan ang Task Force Iligan na uga unom ka mga bagong motorsiklo human sa nahitabang turnover ceremony uga pagbendisyon na pinaagi ni Bishop Stephen Villaester na itong nakalabay nga adlaw sa Barangay Palao sa Iligan City. Sumapa nga upat ka bago nga mga motor o duha ka motor sab ang mamahimong special operation sa aron nga mapaligo ng pagpatuman sa kalinaw ug seguridad dito sa ilang lungsod tumong sa paghatag sa mga sakyanan nga makatabang sa mas sa paspas nga pagresponde sa mga emergencies, mas epektibong pagpatrolya sa mga baryo ug pigot nga dan ang dali na karong kasudlan sa maong mga motorsiklo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras. Samtang lungsod sa Boston nagipasidunggan ang turismo og lokal nga mga produkto sa Inalima 2026 sa maong probinsya. Atong sayron ang detalye gikan kang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
10: Malampusong miapil ang munisipyo sa Boston, Davao Oriental sa Inalima 2026 Grand Tiangge sa Kanaton Banwa ug sa pagkaan nato ini culinary tourism event nga gipahigayon sa Provincial Capital Grounds isip kabahin sa pagpasigarbo sa turismo, lokal nga mga produkto ug adunahang kultura sa Davao Oriental. Pinaagi sa maong kalihukan gipakita sa Boston ang mga lokal nga mga produkto o mga atraksyon sa turismo samtang gipalig-on ang panaghiusa o panagtambayayong sa pagpalambo sa turismo, lokal nga panghinabuyan o malungtarong kalambuan sa probinsya. Nagpasalamat ang lokal nga pangamhanan kang SK Provincial Federated President BM Shanin Lintogonan alang sa padayong suporta, ingon man sa Municipal Tourism Office tungod sa ilahang dedikasyon nga nakatampo sa malampusong partisipasyon sa munisipyo. Sumala sa LGU Buston, magpadayon kini sa pagpasayugda sa katahum, kultura og daghang potensyal sa lungsod aron mas mailhan pa kini ang mga bisita og mamumuhunan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Amadhai para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Amadhai gikan sa may Davao Oriental. Samtang gibutyag garon sa konsehal nga si Lorenzo Villafuerte, ang chairperson sa Committee on Social Services, nga mukabat sa 5,728 ka mga kaso sa bullying ang natala dito sa Davao City niadtong 2025 subay sa datos sa Teen Center nga naglangkob sa 2,336 ka mga kaso alang sa mga lalaki og 3,392 ka mga babaye. Lagip na ang mga estudyante og out of school youth din 14 anyos ang pinaka ubos nga maoy adunay pinakadaghang natalang kaso. Matulpan ni Villafuerte, padayon nga gisaka ang bullying o nisaka ang bullying cases ug daghan gihapon ang ga-report sa kaso ug wa ma-report. Gani aduna sa pipila ka mga eskwelahan nga giya sekreto ang mga insidente sa bullying aron dili maabot ug madaot ang ilang reputasyon. Tungod nini, tuanan sa konsehal nga rekomenda kang Mayor Sebastian Basse Duterte ang pag-convince sa Anti-Bullying Council aron nga mapaligon ang implementasyon sa anti-bullying ordinance. Gilauma na usaba niyang mahuman ang implementing rules and regulations sa ordinance sa di pa ang bullying prevention month karong buwan sa Oktubre, uban ang mas dako nga information drive sa mga eskwelahan o pagdasig sa mga establishmento nga muadap usaba sa anti-bullying policy sa ilang mga workplace.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang gisulod og tubig baha ang usa ka panimay sa Purok 1, Daguhoy, Talaingod, Davao del Norte. Gikan na yon ni Talaingod Municipal Disaster Risk Reduction Management Council personnel nga tungod kini sa pag-overflow sa sapa nga haduol sa maong lugar tungod sa makusog nga pag-uwan. Ana sa duha ka panimay ang naapektuhan ini maong paglapaw, lakip na ang pipila ka mga sikpit usab nga panimay nga temporary unang gibakante sa mga mulupyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang regular session sa Bonifacio Misamis Occidental gihisgutan kung unsaon ang pagmaintener sa kahusay ug kalinaw. Detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay, si Ran Sumalino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
9: Malampusong nagipahigayon sa guni ang bayan sa lungsod sa Bonifacio ang ika-25 nga regular session niya ito nagalabay ng Hunyo 22, 2026 dito sa session hall sa legislative building. Ato sa session, gisgutan sa mga membro sa guni ang bayan ang nagkadaiyang mga lakag o programa nga makatampo sa kaayuhan o kalambuan sa lungsod. Usa sa mga mahinungdanon hisgutan mao ang mga presentasyon sa mga representante sa Philippine Army nga nangayo og suporta gikan sa sangguni ang bayan alang sa pagpalig-on sa information or information dissemination o recruitment sa Reserve Force Program. Tumong sa mga programa ang pagdasig sa mga kwalipikadong residente sa Bonifacio nga moapil sa Reserve Force aron makatampo sab sa kalig-on sa komunidad o seguridad sa nasod. May tungtong usab sa sesyon ang maong mga representante sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA nga may paila usab sa ilahang mga gisugyot nga mga technical o vocational training programs nga mahimong ipatuman usab sa nasampit nga lugar. Ang maong mga programa gitumong sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga Bonifacihanon aron madugangan ang ilang oportunidad sa trabaho o panginabuhian. Gipadayag usab sa nguni ang bayan nga magpadayon kini sa pagsalig o pagpalig-on sa pakigtambayayong sa mga ahensya sa nasundong gobyerno aron madala ang mas daghang maposlanong programa o kahigayunan alang sa padayon nga kalambuan sa munisipalidad sa Bonifacio.
11: Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga Renz sa Sumalinog, samtang dito nga bahina sa maya area sang o dito nga bahina sa maya area sang Barm at nung lakbitan gining taho gikan na sa maya area sang Barm region. Atong sayron kining dugang taho dito nga dapita. Diin na dito sa Barm Nagatigom kagahapon ang mga miyembro sa Regional Peace and Order Council alang sa ikaduhang quarter meeting na niin isa tuwing 2026 nga gihimo sa Diamond Hotel dito sa kauluhan sa pulong gisgutan ng mga sa mga tinunan ng lain-laing mga ahensya sa gobyerno ang kasamtangang sitwasyon sa Kahapsay, Kalinaw ug seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Lagi sa mga nagunang agenda mao ang pagpangandam alang sa pinakaunang Bangsamoro Parliament election na ang report kanang bigit sa pagsuod sa recruitment sa mga kwalipikadong miyembro sa Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front ug ngadto sa Philippine National Police. Ingon man ang pinakauhing lakang sa kampanya batok sa illegal nga droga gisgutan usab sa pinagpulong mga tanang may karambigitan sa dool nga pinaliay o mga gidusong resolusyon nga nanginahanglan sa hinanaling aksyon sa konseho. Ang RPOC tumong nga managpulong ang alang sa pagpakusog sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno arong masiguro nga hapsay ang pagpatuman sa mga programa o magpabilin ang kalinaw dito sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga. Igalas atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantod garo.
13: Ano po?
12: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: May pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
13: Tapos po?
14: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Sayron ta karon ang taho gikan na sa Kinabawan City Public Market ana sa linya no aron makuha nining presyohan sa karne. Dinhang bahina sa maong merkado publiko. Ana sa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
15: Maing buntag mga katinig, monikaroon ang mga nagulang presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular nga presyo sa manok, one whole chicken, 220 pesos kada kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230 pesos kada kilo, drumstick o legs, 230, thigh, 240, breast, 240, isa o tinae, 180 kada kilo, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa karning baboy, maukani ang SRP sa mga meat vendors by parts per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna 310, abaga 320 pesos kada kilo, pork chop 320 kada kilo, maskara 280 pesos kada kilo, spare ribs anasa 260 pesos kada kilo, tiil 260, bukog 260, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod, 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420 kada kilo, steak cut 420 hanggang 440 kada kilo, buto-buto o ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380 hanggang 400 ang kada kilo. Ug mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong mga common na karne sa atong merkado. Gikan sa Kinabawan Market, kini ang inyong kauban, Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:55 Philippine Standard Time, samtang dugang sa atong mga tuling sa atong balitang probinsyal o lokal karong buntaga, isip gabahin sa pagpakusog sa kapasidad, abilidad na niining disaster management initiative din sa lalawigan na nagpulong ang mga opisyal sa Disaster Risk Reduction Management Officers Association sa Cotabato Province. Aron nga ikabahin sa matag municipal DRRMO ang intervensyon kalambigit sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog. Lakip na nining gisgutan ang updates nga gipaabot nga nasa gipaabot nga tabang ni Governor Emilio Mendoza. Dungan ang local government units ugban pang mga individual sa mga naapektuhan sa maong pagtayo. Gagawas nini gisgutan usab ang pagpangandam sa lalawigan alang sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month nga formal nga pag-aablihan karong adlawa. Kung naasa nakalatag ang lain-laing mga programa o mga aktibidades. Nagalaom ang provincial government nga pinaagi sa nasangbit nga panagpulong, mapaligon pa ang pagiglambigit nga na sa mga lokal nga DRRMs.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:50 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling karon alang sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Masa daghan gayod ang makatagamtan ining hapsay nga gamit sa eskwelahan human nga nang hatag karon ang provincial government nining 1,802 ka mga o 805 ka mga wood armchair sa 21 ka mga pampublikong tunghaan sa mga munisipyo sa Carmen adunay 18, Matalam adunay 3 nga gipondohan sa Special Education Fund kay numang kiniusab ang ginparigayon o ang unang batch ginparigayon nga distribution ni adtong ana sa 1,278 ka mga wooden armchairs sa batch 1 beneficiaries sa dito sa munisipyo sang Carmen. Samtang kabahin ni ini na ningkamot sa mga provincial government karon uban ang DepEd nga tubagon pagayod ang kakulangon sa mga nag-unang mga gamit nga gikinahanglan sa mataga tunghaan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igala karon sa iron ta ang mga development dito nga dapita sa Maya area sa nga P. Palma. Ana sa linya ang atong kauban na si Tinig On sa June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
16: Good morning, maraming salamat at maulong ama umaga sa ating lahat. Nasa COVID ay kinasang job development operation ng kapulisan na ang isang 48 anyos na lalaki matapos na natuang nagbibenta o umano ng illegal na droga. Bandang alas 7:10 kagabi, Hunyo at 30, 2026 sa Barangay Poblasyon 3, Igawayan, Cotabato. Paulat na pinalabas ni Police Major Maxim Peralta, ang hepe ng Igawayan Municipal Police Station, na kilala ang suspect na si alias Jollibee. Isang magtataka may asawa at residente ng Barangay Upper Bagger, Igawayan, Cotabato. Na-recover mula sa suspect ang isang pakete ng plastic na naglalaman nang iniinalang shabu na tumitimpang nagigitumulang 0.06 gram na may standard drug price o SDP na tinatayang halaga na 408 pesos at ang 500 pesos mark money. Nakapit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Pikawayan PNP at nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165.
17: Abogado de Campanilla. But before that,

0: Kaya wala pa may eleksyon, wala pa'y kampanya sa panahon nga gidonate kini sa iya ha. So dili siya for election purpose. So ano na absuelto siya dito sa kaso sa ano COMELEC ug ang nisipyat mga katinig kay pag ano gisalo pud kini no sa ombudsman kay kongresista pa man siya niadtong panahon ha ug niadtong panahon na kongresista siya gidawat niya kining a total of 75 million pesos sa nga gift no so ato ning himay-himayon kauban nato si attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Good morning, Rob. Good morning sa atong mga tigpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Attorney, akong ihisgutan lagi ng kaso ni Senador Marcoleta kay daghan kayong mga legal questions diri, no? Ang una nga legal question diri, Attorney, I don't know if na-discuss ba nato ning duha, but ang una nga question diri, ang kasong i-file siya is plunder. Now, ang pagkasabot sa kadaghan ng katawhan, ang plunder, mahitabo lamang kung ikaw sa ka-government official o giwaldas nimo ang kwarta sa gobyerno. But this time, kining kaso ni Senador Marcoleta, Attorney Alabi, kay ang kwarta dili gikan sa ano kaban ng bayan, kundi dili kining mga contributions kuno sa iyaha. Nga ni abot og 75 million sayod kita nga 50 million ang morag threshold para ma consider nga tawag ani plunder ang usa ka kaso.
1: Rom dili lang manggod kuan plunder manggod dili lang manggod katong pagwaldas sa kaban ng bayan ang isa sa mga kuan gina-prosecute sa inyan nga kaso. Mm-hmm. Ang isa diha, katong pag-amas ni mo og kuan og ill-gotten wealth.
0: Mm-hmm.
1: So, mao na ang isa sa mga elemento nga tanawonon mangod nga which is sa tanaw na ko, mao na gigamit sa morag argument sa ano sa ombudsman.
0: Mm-hmm.
1: Ganong gipailan ang kaso ng plunder si Senator Marcoleta.
0: Ang pangutan na attorney, ill-gotten wealth. So, moraog, makonsider ba ito ni nga ill-gotten? The fact na moraog voluntary man kini, nga gihatag matod pa ni Kinsani, one of the donor is Mike Defensor, no? O nga matod pa ni Mike Defensor, gihatag na ko to, I wasn't expecting anything in return. And the same time, wala daw siya nag-benefit. So, how can it be considered ill-gotten?
1: Wala akong kabalo kay sa detalye sa paano di-file ang kaso Rom sa ano sa maong ano kaning base niya sa paano gi-formulate sa ombudsman. Mm-hmm. Kaya ang isa sa mga nabawaan ako, wala po siya na, ano, wala siya na declare, particularly sa ihang
0: susi.
1: Hmm. Oo. So, posible isa na isa sa mga rason nga, ano, kung tinuod man ang donation, gikan sa private individual, ano, wala man ay mag-declare sa imuhang susi.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang tapod.
0: Na mga panglantaw attorney nga wala gi-declare sa SOSI o kabalo man ta nga tanang mga kandidato lagi ni gi-declare og tama nga SOSI no. Adu na mga panglantaw nga tinuod nga wala ni gi-declare tungod kay base og nanubra na kung i-declare pa niya ni ang iyang expenses would become illegal na pud, violate na pud.
1: Election. Mabailito po niya election.
0: Election code, no?
1: Posible po. Nga na ang lihang rason. Nga nawa po niya gideclare dito. Mm-hmm. Ang problema, kay gideclare niya on, ano?
0: Publicly. On TV. Sa TV.
1: Oo.
0: Oo. Mura o
1: is... Muna yung isa sa mga mura gibasihan sa ombudsman sa pag-file o kaso sa iha. Ang iyang statement mismo na

0: na pag-declare mismo sa broadcast by way of sa television o sa social media. So, mo nang napailan noon siya. O kaso.
1: Aha. Beyond legal matter, attorney, ang mga DDS nagaingon nga, well, actually, deliberate siya nga effort sa administration to cripple katong mga pro-Duterte na mga senator so that they cannot participate sa impeachment trial. Would you like to comment on this?
0: That's political nga issue, Rome, no? Tanaw na to sa kuan po sa sitwasyon, siyempre di punta bungol para or di punta bulag ng mga nasa sitwasyon sa political karon na si Senator Marcolita, isa sa mga
1: very vocal
0: mga vocal nga critic sa administration, particularly katong sa issue sa flood control. Kung asa siya unta ang unang diba siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee, pero katong nagkaroon ng changes sa majority sa Senate na transfer kay Senator King Hakson. Kunya akong nakita po nga kating mga diskaya o murag ang mauna iyahang gusto nga maging
1: state witness.
0: Mga state witnesses, mga diskayas. Pero wala na siya na himong napatuman. So, na yung mga bangi sila dito sa flood control. Though, sa flood control po, na yung mga gipang sa chairmanship ni Ping Lacson, na pag-pailan o kaso. Nga mga ubay-ubay po na pailan o kaso. So mauna ang posible nga it's possible nga connected po siya sa impeachment trial tungod sa political situation karon.
1: Basically dili ni mo ma-discount ang political dre, attorney, in the same manner. In similar manner, attorney Alabi, kining si former DPWH Secretary Bunuan ay kuan po ni grabe po, niguwas ni, tumaw po ng iyang pangalan and dili po din mo maiwasan yun. Kaya siya ang secretary sa DPWH, dili po din mo maiwasan nga ma-involve siya there is a flood control anomaly ug karon ingon ng department, ang ombudsman, Office of the Ombudsman, nga gina-consider nila nga mahimong state witness ni. How can he be a state witness nga matud pa ni Ping Lacson, actually billion ang pilagan itong figure niya nga 1.6 plus billion ang share ni Bunuan nga ni guwas dito sa ilahang Senate Blue Ribbon Committee inquiry.
0: Oo. Kanang state witness manggod from generally under sa rules. Initially ang mag-determine ang prosecution sa aning part manggod sa kaso ay sa naman ni siya sa kuan kaning under man siya karon sa Office of the Ombudsman. So ang prosecutor manggod ani nga mga kaso ombudsman kay kuan man ni sa Sandigan Bayan man nga mga kaso god
1: ug mahimo ka lang
0: sa nature sa mga public official nga involved. Kay mga basta grade salary grade 27 up sa ombudsman naman na siya nga ang involved nga mga kaso. So ang initially ang mag-determine mag-file og motion nga ang usa ka akusado mahimong state witness ang ombudsman, ang prosecutor, ombudsman prosecutor para tanawon ang isa sa mga quandary. Murag isa sa mga elemento niya is para bang siya ba ang less guilty sa kaso o kailangan ba na abay ginatawag na itong absolute necessity niya, kaning testimony sa akusado, kailangan yun para mahimos ang state witness o para sa conviction sa usa ka akusado po, na yung akusado. So, niya, ginatanaw po din kung nabay material na corroboration sa mga anong state witness o sa mga uban ng mga akusado. O, mana, isa sa mga kuan, no?
1: It follows.
0: Na diligi sa amok guilty, kumbaga sa mga list ng mga accused.
1: It follows, so, attorney, nga kung si Bunuan is less guilty, there must be someone else who is more or most guilty.
0: Oh, that's possible. Okay, i-discharge na that. Kung i-discharge man siya, so na ay most guilty na dapat i-convicto. Kumbaga, pamatudaan nga base sa testimony sa state witness nga maugay pinakasabaan sa ilaha.
1: And that must be the person nga i-identify ni Bunuan, if ever mahimo siyang state witness. But attorney, ginaingon sa ubang mga daghang nag-claim more nga dapat ang ombudsman iyahang ipagwas kung unsang ilahang kasabutan with Bunuan before siya mamahimong state witness, para makabalo po ng katauhan kung unsa gi masig na yung mga hukus-pukus diya, kabalo ka na karon, daghan yung ano, magduda dayon ang mga katauhan, mga conspiracy theory mangguwas dayon.
0: Ang magdetermine magud ani gyud kay siyempre akusado naman ni sila, no, bot pa sa bot na ana sa korte ang kaso. Ang mag-determine yun nga i-discharge sa actually Rome ang korte mismo, ang kanilang bayan. Kay i-determine po sa sandigang bayan kung tama ba ang mga allegations sa ombudsman, prosecutor, na kanil siya ba ang less guilty, tapos hindi ba makumbito ang pinaka-guilty nga akusado kung wala ang iyahang testimonya. Necessary ba yun? So, muna ang kuan, ang kaya nga, no, ang legal effect maguda na magkaroon ng immunity ang state witness sa Rome. Magpasabot, i-discharge sa korte bilang akusado.
1: Pero ginaingon na attorney, nagaingon ng pipila ka mga katauhan o mga legal experts na okay, sige, mag-state witness ka, pero there must be a sort of restitution. But pasabot, ibalik ni mo ang imong mga kinaukaw, kinawat ng kwarta sa kaban ng bayan.
0: So, kaning restitution mag-on, murag internal rules na nasa ombudsman room, wala man nasa sa rules yun sa court, karang about sa restitution. So, ang sa ilaha ang preliminary, kumbaga, preliminary determination, kung ang usa ka akusado kailangan bang i-discharge as a state witness, then mo file na sila og usa ka motion. Dito na makita sa ilang motion kung unsa ang mga kumbaga ang rason nganong kailangan sa i-discharge. So dito sa motion, so mo na nga posible nga wala pa, I don't know kung naana ang motion, mo na nga gingon nimo nga unsa ba ilang agreement. So tanaw na ko dito na makita sa gi-file din ng motion sa Digang Bayan.
1: Dapat mag-guwas na for the sake of kanang transparency kung unsa gyud na. Anyway, Attorney Alabi, balikan na to ning atong ang ginaistoryahan na mahitungod ni aning kaso ni Marcoleta. Kay of course you were saying ganihang kuan man na pwede man na nga plunder i-file sa iha, kaya ang gituuhan mo kung sa kadaghanan basta yung kag-plunder nangawat ka, nangawakaw kag-kwarta sa kaban ng bayan. But diba attorney, nga naman ang kag-ginatuuhan sa kadaghanan?
0: Oo, lahat man ko na nga kaso Rome, kay ka ng kaso Graft and Corrupt Practices Act ba na, violation man na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang plunder mo god under sa Republic Act 1780
1: mm-hmm.
0: na ano sila separate po nga mga elemento nga kinahanglan. Mm-hmm. Kanabang threshold, 50 million. Tapos, kung mag-uun na siya, may murag pattern ba? Pattern or combination or series of criminal na na murag nag-amas ka o guan.
1: Ilgatin wealth.
0: Mm-hmm. Oo. Oo. Even gani kwan ang private individual pwede nga ma-pailan po ani nga kaso kung naasay po 9 months o nag-conspire sa with the public official.
1: Mm-hmm.
0: So ani nga
1: okay.
0: Ang isa po sa mga nakwonder eh, mga elemento niya kanang mga misappropriation, tama na kanang misappropriation of public funds o kanang pag-receive manggod o mga kickbacks.
1: Mm-hmm.
0: Or mga
1: gift.
0: Oo. So mauna ang mga kuan, mga posibleng mga rason
1: mm-hmm.
0: na mapailan. Pero sa sitwasyon ni
1: Marcoleta.
0: Senator Marcoleta, ahong hanaw, ang tumbok ni ginatumbok sa Muslimberry ang gatin with allegation. No? So, allegation po man na. So, wak man ta ka mabawaan pa na nato kung pinuod ba na o dili. O wabot na sa korte kay pamatudaan man na sa prosecution.
1: Actually, aduna na certificate of acceptance o certificate of contribution nga gihatag si isa of the three, I think, na mga Donnie, donor, si kinsan ni Mike Defensor. Nga murag allegedly 25 million unya si Inapoy certificate of acceptance si Senator Marcoleta, but 50 million more murag wa po kadungog ana, but mga attorney musigoy ko dito kay this is also a legal question, no, about ni sa ongoing impeachment against Vice President Sara Duterte kay isa sa mga witness nga sa prosecutor, no, or sa prosecution, ilang gilista si Mary Grace Piatos when we all know nga according to PSA records walay record nga gipanganak, namatay or gikasal nga Mary Grace Piatos diri sa Pilipinas. Nganong unsay significance ani, kabalo naman mo nga wala na si Mary Grace Piatos. Nganong inyo man ang ilista as one of your witnesses?
0: Precisely, that's the reason nga nung ibutang nila sa ilang listahan sa mga witnesses kay para i-prove nila the non-existence of that person.
1: Mm-hmm. But okay, what?
0: Ako pagkabawal sa ng Mary Grace Piatos room pang snacks mana.
1: Yan ang chichiria. Another thing, attorney, regarding hapon, related hapon dari sa sa trial, no, sa impeachment trial ni BP presidente, ang prosecutor nagdugang sila og former lawyer siya ta. One among them is kaila mong tatanan si Theodore Te. Nga na yung spokesperson sa Supreme Court. Mm-hmm. What do you think?
0: Flag lawyer po na siya.
1: Yeah, murag interim president or chairman ba sa flag si Theodore Te sa pagkakaroon. Now,
0: President.
1: What will be his contribution sa prosecutor?
0: Ang discretion magod na nasa prosecution team sa sa impeachment trial, particularly sa House of Representatives, kaya sila mangyud ang public prosecutors sa impeachment trial. So na sila ay kumbaga right niya mo hire o mga private lawyers as private prosecutors under their control at supervision. nganong mga medyo dagan-dagan po, ito, na sila yung mga particular subject or particular nga issue dito sa prosecution. Kaya pila man naka articles of ano, di ba, impeachment ang gi-file. So kada isa ana na ay nag-research ana, no? So mga particular nga evidence na ay nag-research ana or magbuhat og presentation sa bawat mga issue na kumbaga i-prove nila sa bawat allegation. So muna ang posible ang rason nga nung nag-hire sila og mga private lawyers at prosecutors.
1: Also related sa impeachment, attorney, dito sa pre-trial conference, nagdugay ang both prosecutor og ang kining clerk of court sa issue nga ablihan ba or dili kining envelope nga gikan sa BIR. Finally, they agreed nga pwede siyang ablihan, pero nihirit ang defense nga dito lang siya ablihan in executive session dito sa sulod sa usa ka kwarto nga walay makadungog nga lain. Ang second nilang requirement or condition is whatever will be discovered, kung sumantong makita diha sa BIR box, dili kini ipaisa publiko. Unsay tan-aw ni mo, ani pwede ba ni siya?
0: As long as nag-agree sila, Rome, no? Pwede man na. Kaya ang importante manggod diha is ma-organize manggod ang kumahan ay kumbaga ang kaso panahon na sa trial.
1: But do you think ang prosecution will agree nga dili siya ipahibalo sa katawhan amid katong panawagan nga dapat kining impeachment trial will be transparent, dapat televised para ang katawhan maka-appeal pod sa pag-appreciate sa mga ebidensya nga ipresenta?
0: Ang tataw na po, kung hindi maguna siya ipresenta Rome sa korte, no? Sa Senate as impeachment court, hindi siya makonsider as evidence. Ana maguna ang rules. So, ang evidence maguna dapat ma-identify, particularly sa sa concern ng public officials, tas ana kaning mga records, kinsa man in charge ana ang records, tapos naagi siya personal knowledge as to the veracity of that documents. Kaya kung wala siya personal knowledge, hindi mo pong say ang iyang statements o ang testimony bahin ang documents. Unya, maging inadmissible ang usa ka dokumento kung hindi mo mong sa mapresenta.
1: Dili ba markahan?
0: Oo, dili ba markahan, dili ma-offer. Ano man na siya ang proceeding. Dapat i-offer yun na din mo, identify, ma-offer, ma-mark, kay para mahimo siyang ma-admit siya sa korte bilang ebidensya.
1: Pero nagkakahitabo na, attorney. Sa inyong legal practice, nagkakahitabo na nga adunay mga unmarked nga mga ebidensya, pero pag-abot yun diha sa pagbista na, wala na siya na presenta.
0: Na yung mga nga instances, pero wala kayo na, remote kayo ng instances. Remote. Kaya nga no, kaya pag-abot na mangod sa appeals, matanawan ba yan nasa sa Court of Appeals o sa Supreme Court?
1: Mga pleadings.
0: O tapos kung gigamit na siya, for example, gigamit nga basihan sa decision sa korte, sa lower courts, posible siya na magkaroon ng reversal sa decision.
1: But in the case of impeachment, wala may appeal ni attorney?
0: Right, appeal, oo. Pero posible na ay kuan magod na Rome.
1: Question sa Supreme Court.
0: Oo, sa Supreme Court, na yung mga posibleng na yung mga dili appeal ang tao na, kanang mga petition for certiorari, no? Grave abuse of discretion. So, pwede nga po nga matanawan ang ebidensya. usa pa at the stage pa lang no, kanang sa stage pa lang sa trial, kung halimbawa nakita sa depensa nga wala gipresenta ang kuan, ang evidence, wala gi-mark, wala gi-offer, wala gi-consider, pwede maguna siya maging rason sa ano, pwede na siya i-question at the stage pa lang sa trial. Kaya magposible nga gi-admit mo, niya, wa man gani gi-presenta, gi-mark, wala gi-offer, kunya gi-admit. Pero sa ako, it's very remote nga maging ano na siya pabay masagdan na sa defense nga ingana ang situation.
1: Basig na presente na
0: kabalo ko kay mga expert lawyers buning na sa depensa nga kabalo gyud sila sa rules po.
1: Kay basig na pre-mark ba tapos sa level sa pre-trial, pero pag-abot sa trial mismo wala na gi-present kay masing na sila nahuna-hunaan nga makadaot sa ilahang kliyente. In the same way, attorney, nga ang depensa...
0: Possibly nga i-dispense na yung mga evidence room nga putanaw sa during trial. No, nga koan ka ng tanaw sa prosesyon, dili na necessary. Tanaw nila sa during the proceedings. Pwede man nga ilang i-dispense na siya na evidence.
1: Kay bisan si Attorney Poa, kining spokesperson sa legal team ni Vice President Sara Duterte, nag-ingon siya, nasa public statement, nga kanang 147 witnesses, kay ilahang gilista, dili tanan, necessarily mo testify yun. May some of them may not testify.
0: Mas maayang magod nga ilista ni Morom sa pre-trial pa lang kaysa di mo marista.
1: Okay, di gid ma-appeal.
0: Okay, pwede nga kung na-lista ni mo, pwede rin ni mo nga i-dispense during trial. Pero dili pwede nga wa ni mo na-lista, unya imong ipresenta sa trial.
1: Attorney, diha gihapon related gihapon diha, pero I think this is no longer a legal question. Kaya una, adunay mga survey nga majority gyud sa mga Pilipino gusto gyud ba mahitabo ang trial, no? Para makita nila ang gusto gyud nila makita ang ebidensya, mahitabo ang trial. But dili pa ni sila necessarily nagaingon nga gusto nila nga ma-convict ba or ma-acquit ba ang Vice President. Ang ila lang kadaghanan nga madayon ang trial. Pero sa imuhang tan-aw, murag klaro naman gyud nga madayon ni. What are the chances of conviction and what are the chances of ano kining acquittal?
0: Kabalo bang gud sa Rome nga kaning impeachment trial dili man ni matter of evidence lang. Kani usa ka political exercise pud ni. So mo na nga ni taw na dong kaning trial na sa giringon nga sui generis.
1: Upaga, conflict of its own.
0: So a class of its own. Mo na nga ang isa pa pang ma-issue diha nga dapat ma-resolve sa tan-aw na ko adto sa Supreme Court kaning 2/3 votes. Unsay may basihan ani kani bag yung
1: all members
0: 24 all members na 24 or i-exclude katong mga pareho ni Jinggoy ni Bato or kaning isa pa karon si kung posible kaning si
1: Marcoleta
0: mapilot o kaso si Senator Marcoleta
1: si so, Joel Villanueva
0: so ayan Joel Villanueva so usa po na sa mga question or most dito sa 2/3 sa 24 nga which is 16 kay kung mo babaan mangod ang kumbaga ang denominator sa number na essential implication sa 2/3 nga computation kay kung 22 that is only 13 di ba 13 votes pwede na nga maka-convict nga which is sa tanaw na to karon ang majority is nasa 13.
1: Oh, pero masayon pod attorney ang ano. Masayon pod ang pag acquit kay that means instead of 9 basi og 7 na lang ang kinahanglan or 6 para ma-acquit ang vice presidente.
0: Oo. Oh, posible pod na yan kay mag-adjustment.
1: Mm.
0: Adjustment ni metabo.
1: Oh, pero what do you think?
0: So, murag ang problema kay ang bawat sa bangodro dito sa minority.
1: Mm. Mao. Kay mo
0: so, ang bawas sa minority.
1: Mm-hmm.
0: So, wala nag-change. At least, kung ma-change ang majority.
1: Mm.
0: So, mao na ang mga posibleng may tabo. So, una, posible ang mga senator mag-voto base sa ilang konsensya, base sa ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Or, pwede nga mag-voto sila base sa ilang political affiliation.
1: Okay. But most likely...
0: Most likely
1: political affiliation.
0: Pero
1: lagi nga ng uban, depende po daw sa ebidensya. Kaya ang public opinion, dako kayo og papel niyaning impeachment trial. That's why ang prosecutor, nagaingon yun sila nga kung pwede Tagalog, kung pwede i-cover yun sa mga media in a dialect nga masabtan sa katauhan, kay they are so confident nga kung muguwas lang ang ebidensya, pati kining mga senador, maulaw sa taong bayan nga muboto for acquittal.
0: Tinoon na rom, no? Isa sa mga posibleng datong palambigitan diya sa desisyon, mao ang presyon po sa ating public presyon. Kung halimbawa na ebidensya na mapresenta o niya wala gi-considera or takaw kayo kay pamanay siya live ang pag-present pasauna ka na bisan sa TV lang karon pa nga naam na yung social media on time ang oras sa presentation sa evidence so mauna nga isa sa mga konsiderasyon sa posibleng maging decision po sa mga senator judges, kaming public opinion or ang public perception nga kay ang mga publiko mismo makakita sa mga ebidensya na ipresenta dito o diyan sa impeachment trial.
1: Mm-hmm. Of course, attorney, dili ka ganahan nga or you will not venture into evaluating the pieces of evidence.
0: Maybe later on tanaw na to. Okay, ato man ang siguro pagkaisugutan na to. Tanaw may tanaw ro.
1: Lagi, from time to time.
0: So, mas mayo nga ma-appreciate na to one by one ang mga evidence kung unsa may iyang unsay purpose unya unsay na prove bahin na to nga evidence sa ma-presentar
1: dito sa impeachment trial. Hopefully, attorney, makahimot ang special coverage for that and from time to time, we will be asking legal opinions from you and of course, other lawyers. Attorney, basiga doon na ka pa gustong ipaabot sa atong ang mga katinig. Magpasalamat ko sa imuhang panahon nga kanunay ginahatag sa Tinig ng Bayan.
0: Dili lang kahit mag-kuhan? Kaning ma-stress ano yung panghitabo sa tuwa karon kay sa akong tanaw na to yung that's part of our democratic nga sistema nga gina-exercise na to atong mga democratic rights halimbawa sa tinabo nga rally dito sa kaulupan that's normal as long as wala na i-violate nga may tabo. Wala yung kagubot, wala yung pag-violate sa ato ang mga rules and regulations.
1: Mm-hmm. Attorney, dagang salamat sa mga pag-usap.
0: Dagang salamat, Rob. Dagang salamat sa pagpaminaw na to sa Tinig ng Bayan.
1: Mm-hmm. Mga katinig, mga katong tingog ni Attorney Jojo Alabi, ang atong go-to lawyer dari sa probinsya kung na ay mga legal questions kay daghang kayo mga legal questions siguro karon ang mga law students karon na Nagahan kayo yung mga kaso nga ginapa-analyze sa ilaha, no? Kaya mga umani, kanyang mga nag-eskwela o pagka-abogado, ilabi na ko na yung mga bago nga mga kaso nga sama niya ni ginahisgutan, ginadibatihan na diya sa mga classrooms, ginaapil na sa mga exams, mga questions sa mga professor o uban pa. Mga katinig, ato sa mga paminahon, kining ato ang mga pipila ka mga mahinong danon nga pahinumdom, mubalik kita dayon.
2: Ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan ha, dupo kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala, katabi ng hapless ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayon si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo na ako sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Omi Elus Farm.
1: Nga to na ito. Anyway, mga katinig, welcome back na actually, nagpaningkamot ang makahinabi ang mga personal sa Department of Health. Apan mo raog asman na sila, uy, busy or ano. Mga katinig, balikan na to kining isigutanan diya sa mga panghitabo sa EDSA. Kaya kita mga katinig, aktivista mangyunta, no? So, girecognize yun na ito, kanang katungod, no? Tama yun ang exercise sa, right to peaceably assemble, no? Usa na ka-constitutional right, o atong natunan nga part ka na sa Bill of Rights na ito, no? Ang Bill of Rights na hipatik na sa Constitution, apan, dili lang ka na sa ato ang Bill of Rights, sa ato ang Constitution, apan, guaranteed po na nga katungod sa tibuok kalibutan, especially among member nations of the United Nations. Kaya ang United Nations, anay part na sa Universal Declaration of Human Rights nga gina-silibral sa tibuok kalibutan every December 10. Ang katungod nga mag-peaceably assemble to redress grievances, no? Nga mag-rally, nga mag-yaw-yaw diha para ipa-abot ang atuang mga kahigwaos diha sa panggamhanan, no? So katungod ka na, batakan ka na nga katungod. Pan mga katinig, walay katungod pod nga absoluto, no? Ang tanan ng mga katungod, adunagyoy limitasyon, no? So, in this case, mga katinig, I wouldn't like to discuss kanang rally diha sa EDSA sa konteksto sa relihiyon, no? Dili na ko siya gusto tanawon nga, sa iglesia, but of course, realidad man na, ako siyang tanawon as ano katong ordina or ano usual nga katungod sa katawhan nga ipadayag ang ilang gibati, ang ilang kahiubos, ang ilang pag ano tutol sa whatever mga policies and decisions of the government are, no? So katungod kana na nianing mga nitambong dire apan mga katinig, dapat natong hinumduman nga kanang pag-exercise nato sa ato ang katungod adunay limitasyon. And of course, one of the limitations maubito nang naikinahanglan nga magano ta mangayo ta og permit, no? Mangayo ta og permit, gi-require na nga mangayo og permit kay ang logic niya nang mangayo og permit kay para mga katinig kung adunay mga lain nga gusto nga mo gamit anang mga facilities sa nga inyong paggagamiton ay ma-arrange, ma-plastar og maayo nga dili magka magdoble-doble, no, ang mga mo gamit anang maong lugar. In this case, katong EDSA People Power Monument. Mga katinig, second is of course adunay depende yata sa local government unit, but usually ginapangayo nila nga 5 days before sa event mag-apply na og permit, no, kaya para maano pod ma-plaster pod ang mga traffic og security aspects. In this case, surprise pong gunay, syempre nabalay surprise kay pahibalo nahimo magining surprise at tingala lang ang mga katawhan dito sa Metro Manila gahapong adlaw kay sayo pa nagsugod na alas 6 nagsugod na og lihok ang mga katawhan og matod pa sa Malacañang actually dili lang alas 6 kundi dili alas 4 na anay movement. And apparently walay ano question nga kining maong rally diha isa planado kini nga magsugod gahapon og wala ta kabalog hangtod kanus ani mahuman kay mga katinig. Ang isang libog diri kay daghan namang good ang nisagol diri nga mga ano mga elemento, no. For one, kining si Celis, no, kining si Celis mao ning sigig pang red tag sa mga ano progressive groups, nagingon si Celis nga oy BP Sara, dapat andam ka na. So what does that mean? Andam siya nga mo suporta sa rally, andam siya nga unsa ba? Mag-speech siya dito sa rally or financial material contribution or andam siya nga mupuli sa presidente in case kining movement will ano magpadayon to ano to ask for the resignation of the president. But apparently ang presidente while gi-cancel niya ang iyang mga schedules in the morning gahapon para ma-monitor niya kaning mga panghitabo sa EDSA, wala niya gi-cancel ang iyang trip sa Canada o ang iyang spokesperson nga si Claire Castro nagkanayon nga wala mabalaka ang presidente ni aning mga panghitabo diha sa ano EDSA.

Aha. Walang balaka ang presidente apan mga katinig, ang realidad na diha nagtapok katong tanang mga anti-PBBM, no? Like, of course, nag-istorya, naapo diha si, aside ni Celes, naadiha si Mike Defensor o kuman pang mga personalidad nga anti-Marcos. Now, as to whether or not na i-blessing na sa Iglesia ni Cristo, apparently, siyempre, na sila dito, gi-welcome sila sa Iglesia ni Cristo. And kining mga grupuha, ang ano na lang, ang ato na lang i-connect-connect, no? Probably will answer, will try to answer katong conspiracy theory. Ang pangutan ng magudere, kung kini sila Celes, kung kini sila ano Mike Defensor Santiago, ano Mike Defensor lang dahil, sorry. Kung si Mike Defensor nag-demand sa pag ano resign ni Presidente Duterte, no, sorry, Presidente Marcos D.I., does it mean na ang Iglesia ni Cristo also is amenable sa panawagan nga dapat ilisan na si Presidente Bongbong Marcos, no? So, mga katinig, a very politically charged na kalihukan pero led by a religious organization. Kini, ang religious organization, we have always maintained nga naging sila ay moral responsibility to guide their flock into coming up with a decision that is in accordance with the teachings sa Biblia, no? In the same way, mga katinig, kini si Bishop Colin Bagaforo, last Sunday lang, no, nag-isa siya sa mga leaders sa usa ka dako pud nga kilos protesta nga nahitabo diha sa Metro Manila, si Bishop Colin Bagaforo. Si Bishop Colin Bagaforo even before pa pagsugod pa niani, visible na siya sa mga mga men on the streets, no, sa mga protest movement. Visible na siya. Og sa iyang pagka-visible, or at a time nga dili siya kaayo visible, gi-criticize siya kaya ano daw nga wala siya nagpakita sa iyang baruganan. But sa panahon nga nag-visible na po siya, I think, pero as far as I'm concerned, ni Bishop dili sa Kidapawan, very consistent po siya, no? Nga visible yun siya sa mga kanang calls for morality, etc. Similar things, no? Now, at the time nga nag-apil-apil na si Bishop Colin Bagaforo, he was painted as anti-Duterte, no? Tungod sa iyang mga panawagan. But never did he mention nga anti-Duterte siya, pro-impeachment process siya, pro-accountability siya, but siyempre, gi-paint po siya sa mga DDS as gi-connect siya sa governor sa North Cotabato, gi-connect siya sa kung unsa-unsa pa diha ng mga para ma-personalize tong pag-atake sa iyaha, which is murag a trademark po ni siya sa mga DDS, no? Now, karon nga kining Iglesia ni Cristo nag-appeal aning rally para suportahan si Marcoleta. Oh, kining mga DDS ang ingon, well, good, palakpakan, no? anyway, mga katinig, giliyunta kita gusto nga madrag ang mga simbahan sa mga kini, grabe ka politically charged ang mga panghitabo, but wa matay control ni ana. Ang ato lang gihapong makanunayon nga panawagan nga unta lang atong sundon pod ang mga gitakda nga mga balaud nun sa bisan unsa man nga mga kalihukan nga atong pagasalmutan. So mga katinig, wala na kitay oras sa ngalan sa ato ang mga kaubanan, si Loy Rosario, si
tinig 40 Ruby Padilla season ng atong mga kaubanan diha sa Davao Oriental ug mga kaubanan to diha sa Pangil Bay. Kami nagapasalamat sa tanang tigpaminaw nato og nagaingon nga ayaw kamughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Itama po inyo mga orasan, ang oras ganap na, nga alas 7:05. Alas 7:07 na.
4: Time checks brought to you by Yaki Oil Liniment. Mga sakit sa panit o mga lutahan o uban pang balatian sa lawas. Haplasi sa Yaki Liniment Oil.
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, unang araw sa buwan po ng Hulyo 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita,

0: Isang traffic enforcer ang binaril at napatay sa Cotabato City habang tumutupad sa kanyang tungkulin. Samantala, tatlong mga lalaki na itinurong responsable sa pamamaril sa isang senior citizen sa Bagumbayan Sultan Kudrat na aresto na ng mga otoridad. Land conflict itinuturong dahilan. Babae na aresto dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Kidapawan City. Mga magnanakaw sumalakay sa Libungan Cotabato, isang tindahan pinasok. Isa pang kambing na buntis ninakaw. Samantala, balita mula naman na sa Damulog, Bukidnon, na apat ang nasawi na mga minor de edad sa nangyaring vehicular accident. At abot naman sa mahigit 105 milyon pesong halaga ng pinaniwalang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Zamboanga del Sur. Dalawa arestado mga baril at iba pang mga bala ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa ikinasang operasyon sa Marawi City. At samantala, dalawang motorsiklo nagabanggaan naman sa Libuna, Bukidnon. Dalawa ang iniulat o isa ang iniulat na nasawi. Samantala, isa pa ang sugatan. Ganap ng alas 7:10 ang oras sa balita naman na mula sa Davao Oriental. Abangan ang mga detalye kung saan mahigit 15 pamilya apektado ng sunog sa Lower Salazar sa Matis City. At 12 oras na power interruption ipatutupad ng NGCP sa ilang lugar sa Davao Oriental. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
2: Di hangga sa agahubag ang akong itlog, dili magay ni Jura ko, kuya, pero ano ha, yun? Pagkati mag-utlot siya, kuya, lakong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon ng itlog o capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang mang Yaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright o himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jane Paraguya, taga Dacodao, Davao City. Kay Kidi Yaki ang iyang vitamins.
4: Ako siyang gigamitan o vitamin sa Yaki. Aliyagi sa kabano po yaka nang subuhin ako siya, kabano siya, makasakot siya dahil. May healthy kaayo siya na nag-take na siya vitamin.
3: Yan ang Kidi Yaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:13 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sa Kidapawan City, naaresto ng mga otoridad ng isang babae nga nagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation sa bahagi naman ng Barangay Sudapin, Kidapawan City, alas 12 kahapon ng tanghali. Naaresto ang suspect na si alias Madam Kat na itinuturing na isa sa mga street level individual o SLI na nagtatrabaho bilang caretaker sa isang tahanan sa naturang lugar. Sa bisa ng search warrant inilabas ni Honorable Judge Jose Tabusares, Executive at Presiding Judge ng RTC Branch 23 sa Kidapawan City, isinilbi ang naturang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect at pagkakarecover ng pinaniwalang shabu na aabot naman ng 68,000 pesos. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang dangerous drug sa ACOV 2002 ang isinampa laban sa naturang suspetsado. Samantala, balita mula naman sa Libungan, Cotabato. Dalawang kaso ng pagnanakaw ang naitala ng Libungan PNP kung saan nakuhanan pa ng CCTV footage.

pangalap ng impormasyon para matukoy kung sino ang naturang magnanakaw at ito'y mapanagot. Samantala, sa Barangay Batyuka naman, ninakaw ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang kambing na buntis na pag-aari ni isang Eddie Vicente. Nabatid na ang naturang kambing ay itinali lamang malapit sa kanilang tahanan nang ito'y nakawin ng hindi pa nakikilalang sospek. Alas 5 ng hapon na nang madiskubre kahapon na wala na ang naturang buntis na kambing. Sa bahagi naman ng Pigkawain, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang suspect din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ikinasanga naturang bypass operation sa Barangay Poblasyon 3, Pigkawayan, alas 7 ng gabi kagabi na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Jollibee, 48 years old, na may asawa at residente ng Barangay Upper Bager ng naturang bayan. Kaso paglabaga sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ng naturang suspect matapos nakuha naman ang ilang mga droga sa kanya. Samantala, sa Cotabato City, patay ang isang traffic enforcer nang ito'y pagbabarilin habang tumutupad sa kanyang trabaho. Alas 5.45 kahapon ng hapon, sa bahagi naman ng Puroxayon, Pansacala, Mother Barangay Rosary Heights ng lunsod, ang biktimang nakilalang si Sandy Boy Blaudin, alias Baste Masuka, 39 years old, residente ng Rosary Heights 10. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima ay bigla lamang nilapitan ng hindi nakilalang mga suspect na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Maring namang kinundinaan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang naturang insidente at agad iniutos sa pulisya magsagawa ng mas malalimang investigasyon para madakip ang responsable. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Balita mula naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province, naaresto na ng mga otoridad ang apat na mga suspect na itinuturong responsable sa naganap na pamamaril sa isang senior citizen sa Puroka 3 sa Barangay Bilumin, Lambayong Sultan Kudarat, na ikinasugat ng naturang senior citizen at anak nito. Ayon na kay Police Major Lionel Dilasan, ang acting chief of police ng Lambayong PNP, na agad rumispondi ang mga tawanan ng 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company matapos tinanggap ang naturang report sa pursuit operation na aresto ang apat na mga suspect na mga magsasakadin na pawang o dalawa rito ay senior citizen, 69 years old, 60 years old, at ang dalawa ay 43 years old at 44 years old na tricycle driver na residente ng Tacorong City. Alitan sa lupa ang itinuturong dahilan ng naturang pamamaril. Balita mula sa Zamboanga del Sur, abot naman sa mahigit 105 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Pagadiana City at Pitugo, Zamboanga del Sur, kamakalawa. Pinangunahan ng 53rd Infantry Battalion Philippine Army ang naturang operasyon katuwang ang tropa ng Philippine National Police at Bureau of Custom. Aabot sa 671 boxes ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakakarga sa isang wing van at isang motorized bangka at ang kanilang naharang sa mga ikinasang magkakahiwalay na operasyon kung saan nagresulta rin sa pagkakaaresto ng limang mga individual. Ang mga ito ay nakapit na sa detention facility ng Pagadiana City PNP at Pitugo, Zamboanga del Sur. Ganap na ang alas 7:19 ng oras, balita mula sa Marawi City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga individual at nakuhanan din na tatlong mga baril at mga bala sa ikinasang operasyon nang pinag-sanib puwersa ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa bahagi ng Barangay Kabinga, Marawi City. Ayon sa ulat, naaresto ang mga suspect na sina Abidi Andul Jalil, 33 years old, isang Norsali

Ana Rundong Barat, 35 anyos. Kasong paglabaga sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang kakarapin ng mga ito. Ayon na kay PNP Probar Director Police Brigadier General Christopher Abisha na ang mga ito itinuturong responsable sa gun running kung saan na kumpiska din sa mga ito ang buyback money na 300,000 pesos at ang mga high-powered firearms, isang Toyota Hilux vehicle. Samantala, mga suspect ay nasa kustudya na ng Marawi City PNP. Sa Damulog, Bukidnon, tatlo mga bata naman ang nasawi matapos na magulungan ng isang truck ang kanilang sinasakyan ang motorsiklo pasado alas 8 kahapon ng umaga sa Purok 1 ang Gaan, Damulog, Bukidnon. Ang mga nasawi ay isang 16 years old, 13 years old at 10 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na magkaangkas ang natura mga biktima sa motorsiklo nang pagdating sa lugar, particular sa pakurbadang bahagi ng daan, nakasalubong ng mga ito ang isang 10-wheeler truck na kargado ng tubo. Subalit nataranta ang minor de edad na driver dahilan upang natumba ang minamanehong motorsiklo at nagulungan ng naturang truck na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa Libuna, Bukidnon, dalawang motorsiklo naman ang nagsalpukan dahil na nagresulta ito ng pagkasawi ng isang lalaki at pagkakasugat ng isa pa. Ang 35 anyos na driver ng isang motorsiklo ang siyang nasawi dahil naman sa tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Naganap ang naturang insidente kamakalawa sa bahagi ng barangay Latura na Camp 9, Libuna, kung saan ang biktima na 35 anyos na driver ng baha motorcycle ay na may plate number KC44057 ay nasawi dahil sa mga tinamon itong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan naman ang kanyang misis na kanyang kaangkas na maganap ang naturang insidente. Nabatid sa investigasyon ng pulisya na ang kasalubong nitong motorcycle na Suzuki Raider ang naminamaniho ng isang 24 anyos ay bigla umanong nag-overtake dilan upang nagpang-abot ang mga ito na naging resulta ng naturang banggaan.

Ginap na nga alas 7:23 ng oras. Samantala, sa pinakahuling balita, binahan naman ang Carmelite bahada sa Davao City kanina ng madaling araw. Ayon sa ulat, dahil sa walang tigil na ulan, naranasan na kagabi ay binaha ang naturang lugar kung saan naabot sa lampas sa baywang ang taas ng tubig sa naturang lugar. Agad namang inalerto ang mga residente at ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang taas ng tubig baha kung saan pumasok nito sa mga tahanan sa bahagi ng bahada.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko ko anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitaw mga tamis.
2: Pila edad ni mo na?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, murag din naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Pero sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Sa mo ka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule, mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:26 na ang oras. Sa dagdag ng mga balita, 12 oras sa na power interruption ipatutupad ng NGCP sa ilang lugar sa Davao Oriental. Samantala, mahigit 15 pamilya naman apektado ng sunog sa Lower Salazar sa Mati City. MPOC at MADAC ng Caraga isinagawa naman para sa kapayapaan at kampanya laban sa illegal na droga. Detalye ng mga balita mula kay Tinig 26 Erwin Abadhay.
8: Nagsagawa ng joint meeting ang Municipal Peace and Order Council at Municipal Anti-Drug Abuse Council ng lokal na pamahalaan ng Caraga, Davao Oriental sa Activity Center ng New Municipal Building, Kamaklawa. Tinalakay sa pulong ang mga nakatakdang aktibidad ng MADAC para sa taong 2026, kabilang ang performance reports ng bawat barangay anti-drug council, gayon din ang pagtatapos ng mga natitirang barangay sa ilalim ng community-based drug rehabilitation program. Pinag-usapan din ng mga opisyal ang mga pinakahuling usapin hinggil sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad, katuwang mga opisyal ng barangay at iba pang stakeholders. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa Municipal Local Government Operations Officer para sa susunod na pagpupulong at iba pang mahalagang programa at updates kaugnay ng peace and order at kampanya laban sa illegal na droga. Samantala, magpapatupad ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng 12 oras na nakatakdang power interruption sa mga lugar na sakop ng Doreco M1 area sa Hulyo 5, 2026, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa NGCP, sasagawa ang pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente upang mabigyang daan ang nakaplanong maintenance at upgrading works sa Maco Banay-Banay 69 kV transmission line. Kabilang sa mga maapektuhan ng power interruption, ang mga bayan ng Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Gobernadoroso, Tarragona, Manay at Lungsod ng Mati. Kabilang sa mga gagawing aktibidad, ang isolation ng 69 kV feeders at bus, paglalagay ng drop conductor sa ilalim ng P&E project, pagpapalit ng mga lumang kahoy na poste, at normalisasyon ng operasyon ng 69 kV bus 1 at mga feeders matapos ang maintenance. Paalala ng NGCP, maaring matapos na maaga ang mga nakatakdang gawain kaya posible ring maibalik ang supply ng kuryente bago ang tinakdang oras. Pinapayuhan ang mga consumer na maghanda at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang mabawasan ang abalang dulot ng nakaschedule na power interruption. Sa ibang balita naman, mahigit 15 pamilya ang naapektuhan matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa Lower Salazar, Mati City bandang alas 8 ng umaga kahapon. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok, napilitang lumikas ang maraming residente upang maligtas ang kanilang buhay at ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Marami sa mga apektadong pamilya ang nawala ng tirahan at ngayon ay naharap sa hamon na muling pagbangon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Public Safety and Security Office, City Social Welfare Development Office at City Engineering Office upang mapula ang sunog at makapagbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Bagamat tuluyan ang napula ang sunog, patuloy ang pagbibigay ng suporta ng lokal na pamahalaan at ng komunidad sa mga biktima upang matulungan silang makabangon mula sa insidente. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, muling pinaalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag at sundin ang mga lituntunin sa fire safety upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.31 ng oras, samantala dagdaga ng mga balita mula sa Cotabato City. Tumaas naman ng 9.42% ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa lalawigan ng Cotabato sa inilabas na tala ng Integrated Provincial Health Office. Nangunguna ang Cotabato, ang Kinapawan City sa may pinakamataas na kaso, kung saan sa kabuuan na itala ang 596 cases noong taong 2024 na umabot ng 658 na kaso ang naitala nitong 2025 ayon na kay Provincial Health Officer Dr. Eva Rabaya. Nagkakaedad sa 25 years old hanggang 34 years old. Nakalalakihan ang may pinakamaraming kaso ng HIV na sinundan naman ng 15 taong gulang hanggang 24 na taong gulang ang para sa mga kababaihan. Pinakamataas na naitalang kaso sa Kinapawan City na may 159 cases. Ayon pa sa IPHO, mas mataas ang bilang dahil mas marami ang nagpasuri at mas acceptable ang serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga ito. Bunga umon ito ng pinaiting na HIV awareness campaign, counseling at testing na nagbigay ng pagkakataon sa maraming mga residente para malaman ang status ng kanilang kalusugan lalo na sa usapin ng HIV. Kaugnay nito ay pinalalakas pa ng provincial government ang kampanya laban sa HIV kung saan naglaan ito ng 6 million pesos para sa gamot, medical supply at testing reagent. Libre naman ang HIV testing, treatment at anti-retroviral medicines sa mga treatment hub sa provincial hospital. Sa Dr. Amado Diaz Hospital sa Midsayap, patuloy din hinihikayat ang mga mamamayan na magpasuri at isagawa ang mga hakbang para makaiwas sa HIV kasabay ng pagtitiyak na manatiling confidential ang lahat ng mga impormasyon kaugnay ng kanilang ginawang pagpapasuri. Samantala, balita mula naman sa Maguindanao del Sur, nalalakas pa ng pamunuan ng 601st Infantry Brigade of Philippine Army ang kanilang kampanya sa information dissemination kaugnay ng panawagan sa mga armadong grupo at rebelding grupo na magbalik loob na sa pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan naman ng pagsasagawa ng leaflets sa distribution at ganun din ang paghulog ganito sa mga bulubunduking bahagi ng Maguindanao del Sur sa kainaman ng helicopter. Naniniwala ang pamuna ng 601st Brigade sa ilalim ng 6th Infantry Kampilan Division na ito ay isa sa mga paraan na epektibo para mahikayat ng sinumang nga makabasa ng mga rebelde at armadong grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Nakasaad din sa naturang mga leaflets na ang layunin ng pamahalaan na gumamit na o hindi layunin ng pamahalaan gumamit ng puwersa, kundi ito'y mareresolba sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Nakalagay din na sa naturang mga leaflets ang contact number sa pamunuan ng 601st Infantry Brigade at tropa ng PNP kung saan na maaaring makipag-ugnayan ang mga ito para sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Ito nga nagdaang mga araw, ilang grupo na rin ang nagsuko ng kanilang mga armas at nagbalik loob sa gobyerno. Balita mula naman sa Osamis City.

Pinaninindigan ni Regional Development Council 10 Chairperson at Misamis Occidental Governor Henry Waminal na totoo ang kanyang sinasabi at pangako sa mga atleta ng Department of Education Region 10 na kung saan ay binigyan ng cash reward ang mga ito sa mga nanalong atleta sa palarong pambansa. Tumanggap ng 200,000 pesos ang dalawang gold medalists. Na nakapag-uwi ng silver medal at gold medal, samantala ang silver medalist ay tumanggap naman ng 100,000 pesos. 50,000 pesos naman ang ibinigay sa mga nakapag-uwi ng bronze medal. Ang naturang ibinigay na cash reward para sa mga atleta ayon naman sa DepEd ay makapagbibigay ng tulong upang mapalakas pa ang kampanya para matiyak ang magkaroon ng magandang atleta ang lalawigan. Ayon na sa DepEd, ang naturang suporta ng provincial government ay makakatulong ng malaki, hindi lamang para sa mga kabataang nakapag-uwi ng medalya, kundi pati sa darating na rin na mga susunod na mga atleta.

Ganap lang alas 7:37 ng oras sa mga balitang pambansa. Umabot sa mahigit 15,000 ang dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA kahanggang kagabi. Ito'y batay naman sa ulat inilabas ng Quezon City Police District na itala ang peak crowd bandang alas 7 kagabi. Pagkasapit ng alas 9:25 ng gabi, bumaba ito sa 12,000 at lalo pang lumiit hanggang sa 8,000 bandang alas 10 ng gabi. Samantala, inaasahan naman ng Quezon City Police District na magiging mas maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA ngayong araw na ito matapos aprobahan ng permit ng INC para sa naturang pagtitipon. Ayon na sa permit na nilabas ng Quezon City, nag-umpisa ang rally alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at muling isasagawa sa kahabaan ng White Plains Avenue Temple Drive. Pinaalalahan din ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang anumang paglabag sa mga nakasaada sa kondisyon ng permit ay maaaring magresulta sa pagkansila nito. Nilinaw naman ng Pilipina National Police Capital National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abirin na walang ibinigay na special treatment sa INC rally kahit pa isa siyang membro ng Iglesia ni Cristo. Gayunman, iginit niya na susunod pa rin siya sa saligang batas at sa mga kinaukulang otoridad ang pulisya. Nagulat naman ang mga otoridad nang biglang magtipon ang mga rallyista sa EDSA kahapon ng madaling araw kung saan na walang naunang permit ang isinagawang kilos protesta. Bilang tugon, iniutos ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Philippine National Police sa pairally ng maximum tolerance para matiyak manatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Ito naman ng DILG, ginagalang ng pamahalaan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon. Matatandaan ang naturang pagkilos sa protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nanilawakan din ang iba't ibang sektor ng lipunan ay para ipahayag ang kanilang saluubin na kaugnay ng nagaganap na nakawan sa kabanang bayan at ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcolita. Naniniwala naman ang Iglesia ni Cristo na hindi dapat sampahan ng kaso si Marcolita. At dapat tututukan ng gobyerno ang matinding nakawan na nagaganap lalo na sa usapin ng flood control project. Alas 7:40 ng oras, samantala, inilagay naman ng Armed Forces of the Philippines ang red alert status sa lahat ng kanilang unit sa National Capital Region. Ang naturang hakbang ay para daw matiyak ang nakataas ang kanilang operational na kahandaan. Layo nito ay nakahanda ang kanilang personnel at assets para sa pagsuporta sakaling hilingin ng civil authorities gaya ng nakasaada sa konstitusyon. Tuloy-tuloy din ang ugnayan nila sa Philippine National Police at ilang mga ahensya ng gobyerno para sa pagsulong ng kaligtasan ng publiko at walang tigil na pagbibigay ng mahalagang serbisyo. Sa pinakahuling balitang pambansa, muling nagabitiw ng matitinding pahayag si Senador Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa rally kahapon. Sa kanyang talumpati, inilarawan ng senadora ang kasalukuyang pamahalaan bilang isang gobyernong tulog at umano'y lasing sa kapangyarihan habang binigyang diin ang sitwasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Tila hindi rin umano pinakikinggan ng pamahalaan ang hinanaing ng mga ordinaryong mga mamamayan. Kinusundin ni Marcos ang kanyang kapatid sa nakatakdang working visit nito sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4 at iginiit na dapat ay mas inuuna ng administrasyon ng mga suliranin sa loob ng bansa kabilang na ang mataas na presyo ng langis at ang pangunahing bilihin.
Hindi ito ang unang pagkakataon nang hayagang binatikos ng senadora ang administrasyon ng kanyang kapatid. Sa mga nakalipas na buwan, ilang ulit din siyang naghayag ng kritisismo sa palisiyang ipinatutupad ng pamahalaan. Samantala, wala pang pahayag ang Malacañang hinggil sa pinakahuling banat ng kapatid na senadora. Kaugnay nito ay dumalo rin sa naturang pagtitipon sina dating Senate President at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kalaunan ay humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan ng pagsisikip ng trapiko dulot ng naturang rally. Dagdag na mga balita sa ibayong dagat.

Dinagdagan ng Amerika ang kanilang tulong pinansyal sa Venezuela matapos naman ang pagtama ng dalawang magkakasunod ng malakas na lindol. Ayon sa US State Department, nasa 300 milyong dolyar ang kanilang ibibigay. Ang naturang halaga ay doble mula sa unang pangakong $150 million. Ang naturang pondo ay makakatulong sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection at logistics. Sa balitang pang-ekonomiya,

Ipapatupad ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region. Naidasahan daw nga makikinabang ng mahigit kumulang ang 1.1 milyong mga manggagawa sa naturang lugar. Ayon sa DOLE Secretary Francisco Tolentino, ipinatupad ang aumento bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kalihim, ang kabuang 85 pesos na dagdag sahod, ipatutupad ng dalawang bahagi, una 60 pesos sa Hulyo 19 at ang karagdagan naman na 25 pesos ay sa Enero ng taong 2027. Matatandaan ang kasalukuyang minimum wage sa NCR ay nasa 695 pesos sa kada araw. Ayon pa sa DOLE, ang mga employer kinakailangang sumunod bago sa bagong wage order at tiyak na magsasagawa ang ahensya ng sa pamamagitan ng Nation o National Wage and Productivity Commission at Regional Wage Board ng information campaign para matiyak ang compliance at maiwasan ang wage distortion. Sinabi pa ng DOLE na patuloy daw ang pagsusuri at konsultasyon sa iba pa mga Regional Wage Board bilang tugon sa direktiba ni PBBM na pag-aaral para sa dagdag na 60 pesos sa arawang sahod ng mga wage earner. Sa balita sa larangan naman ng sports. Dumanas ng upset ang four-time world champion ng Germany matapos itong talunin ng underdog team na Paraguay sa pamamagitan ng nakaugat o nakakagulat na penalty shutout 4-3 sa Boston Stadium. Unang nakapuntos ang South American team sa ika-42 minuto bago mag-halftime matapos ipasok si Julio Enciso na isang matinding header mula sa cross ni Matias Galarza. Matapos ang halftime, na hawak ng Paraguay ang bintahe. Agad namang rumisbak ang Team Germany sa second half sa ika-54 minutes. Manaitabla ng Germany forward na si Kai Havertz ang score sa 1-1 gamit ang isang header. Dahil sa parehong magpit na depensa, na uwi sa 30 minutong extra time ang laro. Muntik na nga manalo ang Germany ngunit sa na-disallow ng VAR ang goal na ipinasok ng striker na si Jonathan Tah dahil sa foul sa goalkeeper. Sa penalty shootout, tuluyan ng nagpalabas ang Germany ng World Cup matapos silihan ng Paraguay substitute na si Jose Canale ang makasaysayang panalo. Ipinasok ni Canale ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper na si Manuel Neuer dahilan upang umabante ang kupunan sa susunod na elimination round. Dahil sa pagkatalong ito, bigong makapasok sa round of 16 ng Germany sa tatlong magkakasunod na World Cup tournaments. Haharapin naman ng Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Cambodia at ng Sweden.

0: At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay sa Misamis sa Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhayo, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa.